kurade ma da kanadi kawo mai ala ndia pella doni paraskram ma kurade ma hawara kurade ma tida doni gade gapsina ma ita ga tema patan dara sonne ko ma do andia ita raptuna karantu ko kun tawo safare kawun zu indi sa du falin yardion pidon loko uskun ga hijira kwa bara alayhi salatu wasalam me bala makaida kolz madina le dinai kurade ma shidoni kalkal zu waksina ma kan tawo doni july de kawun zu me loko tulurin sadu indin finilu kwara kan miladiya karanto suro watu kuye sara kan sita sa laro sa nalan paraska mato kode na ndiro ita gerke ma sandima sara kala sita ta go sa turo chado soro na ndiro paraska mdoni wachure ma de ma udunza suru za ndituro kurade ma ngawa paraska mwachure ma da krenyanan sa tulur ka kalsidi ana ndiro hawarra doni ndara sone da kuro ita gerke yen karanto ngawa hawarra ndara sone ada krenyanan da ji minti palpale meloko uno pela doni pela ya tamtama ita gerke do konya nadoni pela shimalan minti farfale meloko une wote kliya alama na andia sa tulur reta kalkalero sarin daji sa tulur reta ar kalkal chidoro wolono ma farskam doni kutum guleda nadiro kudum ita gaturo farskam kutum guleda andia minti farfale minti fiya kero ita gatkiya nadoni andia sa oskuro sadia nadiro farskam au hawara doni kriya chief forisade mada sa osku kalkalun kudum ita gaturo hawara chief forisade mada minti farfale meloko uno sha krinya kurade ma chaide wolte pella doni pella tamtama ita gate do kunya nani pella shimaden chaide wolte miti meloko un ada yurotia daji alamana andia sa oskureta kalkalero salin sa oskureta kalkalo leono ma daji kala hora da krnya forskam doni taman kara kasue nandiro kudum ita gaturo forskam do taman kara kasue ade andia minti polpolle minti fakro ita gat kyen nadoni forskam shimade andia sa laro goz salin daji sala adro kadar wolono ma fela doni nanjiro forest kamadoni shi watu kwe au wachuro ya masara kansitasa laro sa na maada daji kamil za bafandina na doni loku shima asidia nyandia sa wanchida ya klingia kuru ade makalafunaro nanjiro forest kamagari kapsinama zu tulese maada nanjiro guwa mkoturo kurentu loku watu katkali uma kalakuriz doni forest kamadoni kumtina maada itagatia nabukatama uma alhaji gajimedu andia gauru ulo numa nanjiro forest kamada kamamai ala chikara wapalpa loku de itagaturo kurantu kawdoni faraskam do buro awol le gultina faraskam do ni wachure ma da mawduda kode zande nyendo nda ada kalnyedo

0: nirin kan di Afrika ya resmiya ngo Boko Haram laso bandit laso I will also add so international support ada justice no ada some so justice gain ngo am de kan di Afrika ya salmare nafsa kalan za nafsa tawakar sa aure na sarai sirin mar justice la justice an jira kiji la sai rafijo ne mana sara kama kan kuma mana jin mar shoro manaki ka kallon nan mu tafasan kalandoro jiwo mar shoro manaki ka kallon nan mu tafasan kalandoro jiwo aure sai sirin mar justice la justice riya aure sai sauna so kirtin gon musum shalan tirane gulmiya da soron jiya landan ya
1: ala sada
0: lewan jiwo
1: gala alhaji lawan Loktuma gonu parskam do rupturo kurade ma bayanna ma andro haturo tamagna andia krintu a samaso loktuala awdo ni bayantana ma da krintana ro tamad dia beji nyiro askanyana gokuru kam gade ay assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ba alaika jimedi
1: ade na watkile ha
2: rewa sire
1: alhamdulillah ndu fande
2: ba gudu sutti ma ri bohole manajin
1: gela ba gudu sutti tamagna mawdu ndia da gamin wonye
2: a mawdu da ga kana kalan adal yela
1: kondo ya ade
2: I'm going to go to the Nigerian. Amma kan armashi ro wannan a tsaya lai a wulakali ne ne kalamai shi ro kuti dinati au form su ro dinati da arina ka duro nim adal lita mu wannan wannan am furari san di master ya sando na sha kuma sha rai sa wulaso adin adal to kuti dinan wannan ade maro da marande ne mai su su bawo amma nim adal biye bare su to lar ko a cima injiya to wanda ana fafata tiro mare an je tala kalan da bai na din nim adal kalkal kaman da rajiyori sau je sabe am kuti morada tina yero nam adal de tina wolona da morande samma so tila su tiela
1: gaye
2: ni komandi ala su tiela ndu soro da ala komandi arun yero nam adal da su ti baina biya tala da tina za samma so nam adal de morada tila na karo ala ni samma so nam adal de le ter yero ganga yo
1: ami ras kenena lokun za gozo faras kam do rupturo kurade mandiro baina za haturo to magana nyaye baina mada karantino to mandi am beji da ji karanto ka do ni botun do so da goye kon ndiro dalenye fule ada karnye shiro.

0: kala soro karantu tamangana fule are gana ro kurunza gotana tamandian pichi laji lokuni de gana nae go kam pal indigonya wane mare zakturo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: dawa tikliya
1: dawa tikliya
0: alhamdulillah du fande ndu manajin
1: sai masa mai na ngura dan kula kula wa inde tudi aga nyan kijimba
0: are masa mai na tira ganya na fita kijimba maudun da daga mar tamangana
1: a modun da sokollar ga kana malan nan adal ne
0: are
1: nan malan ne ta da zau in ganga tiya da lamar san mangala ji
0: are sai ya
1: da mai kolge an di san maso ta an dewe da yan di san maso ganga ne on madal da ganga ne da lardi ala nafsu ne lewa suri awa an yi so da maka kalti ku kalti ya da a yi su mafi ni da ba da ya da kuma da rozo zuzi anna ka da an ji kamar sun nan adal dan ganganya da lafiya na su ni da wai to
0: an ji insha Allah rabbi gala zoro masa mai na yura suka yana lokto magon faras kam da botro ku ne andro barati mi haturo go kam lai ku gade fal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da wa tukliya
0: ba da wa tukliya de
2: ya
0: ce ni Fatima Mustafa Bukar Ngoro Kalere ngairi ma Fatima Mustafa Bukar Ngoro Kalere ushekin shirin mu duwa don
2: amin
0: da ne lokaci ba da yaran
2: na ai gulum ana shara an je so kura kura to man jara sai adan larasu ala karun da rabi
0: ngai amin
2: ya ana fa za kuma da ne za an bai kusarin da sana ma da yubara san masa yubara san masa da kuran da ala kuma da
0: ko
2: ne da ala ya zuwa ala azar
0: amin ya rabbi ngala amin ya rabbi nyura sukan yana Fatima Mustafa Bukar Dr. Magono first come da botro da ji karantu sau lokto ya andro muskwa fin son bot doni Fatima Mustafa Bukar Alan diwar waya mana da kribzanya kuro Alan darim doni first come da waturo ya makoi da kashe wani justi modudo kuro propers come da kudi zande yana ma da shi ma kala kan ta doni July are kan zume lokoto da nar shi ma sawon shi im doni shi dikkate jami so nan adal da tawta kuro ade ma amaran zalimtana so da dikkate rogam nan adal la kundoi ma shiru nasara na wal joses je gultima de kala mawduwa kudi zande kuro ade ma ala baras kuro nan de so report kam shi ma ade ruptu nan de bayana do andro haturo nan diro askran dia kam guena da jikrantu alam faris kam de kasaran za kulziya faris kam magalin da rasun ne ma da karanta

0: kala zoro karantu foras kam do ko tum gulle foto arata de soro foras kam shima aden diol wa mana da forum ye nan diro rakta ye nan de nan do da wasan dia bonu tano so kutta do nan do so da huzna da gurun do so da huzna da ade makuru a zumin do so kura de ma jamin do so da huzna ma da soro foras kam shima aden bayanta ta ji nga nan di fal india ke diyo ma bayanta nan ande falla krenye moduro gonya ta ji soro foras kam shima aden zande turo karantu soro fas kam do ko tungule alan lanaso kurade ma kariso kurade ma awala doni adama shuso wata na doni nye bonima kutu doni jamin do awuzna la mbejima kutu doni ngoro do awuzna la mbejima nan jie soro fas kam shima den bentia daji futu burona wata tenai daji falda ma do rogo nye zande turo daji kurantu kuru soku shi mawdu da aw kutu do kan palya da gonye mawdu ro tande tubatia daji mawdu do gonye na marin letnye soro fas kam shima alan wato warson 37 niya kanin bari au bari koja irwal jaye so press kam shima wato warson 37 ne wane mare kanin da niya mawduro gotino da jikran tur to kwanda abonmiya mawdudo liyo na doni a naptundo sa sama diwal wa mana doni super osko fal diolar fal osko fal diaw arasko super au bi super lar super fal u diaw indi super lar arasko diaw 081 491 1460 albin 090 1542 0961 wara bonimia tarero soro press kam dio ruptomi assalamu alaikum aya dio le kam zolat kanto wani justi uma kala kuri zo press kam dai tagate nap katama alhaji gaji medu na doni dio wama na doni botna ma farm gata bonu ndie kutu ando so abentro ngo kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade inda watukile wa
1: gaji mai ronda atukile asalai
0: alhamdulillah
1: ko maudu wace rai krau da gonma da
0: gaidi a ande samma hura goji
1: wallahi ande samma sura maudu wa goji
0: na'am
1: yim do ne nim adol jeye ba bangu da sai karaya nan adal zawano ma samai na da ganye cijin ba shi nan adal zawano o kala da ya kornum adal da zawu magulyin
0: gai

0: galador karantu arefule doni tilam apune ma kaya ma doni auta jiboye mada karangai kurade ma wonen justin farskam doni kutungule da karnu ya karaf na doni farskam putungule alan diol wa mana da furumne na manan de bonu anan de kutu anu doni shi jamin do sora wuzna da ngoro do sora wuzna da kurade ma na ando sora wuzna da sora farskam shimare mbentro kala diol wa mana doni sabur uskufal diolar fal usku fal diow aras go sabur assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bana kamaju
0: ndawa tikeliya
1: na tere kila da tar abor ko to gro suma ke hukuma na kon ga malaje
0: ngela abor ko to se ke sharo
1: ala na dia su ala ka ko to re ala bala ko na borna ya ko ala shira miliyan da miliyan tara ala fatara dia ala bala go
0: amin
1: ala amdo di tare ya fatu ya na ne da samaron dia su ala amde no ngi fera nyama ke
0: amin rabbi
1: kusura magi kama class ya fa amde se Wey, aizwa notibala ba gidi kenten gudan darra ga ga lungu lungu darra ga ga amma ka gidi ne gudan furumta wasoni bar ande kala ga san gidi ya ka ande ne gira yar
0: ka di ndarai
1: monju no wono no ma ku
0: ndarai falle
1: ya ya san de borno ino kumas tamato ka ka si kon ga da tamat
0: kuma ngoro no usman te da wuzna e manani min la ra
1: ngoro de usu kalan da ngurun da Usman din barinna barinna na da dare koi
0: ya kare
1: ku kuma ngurun da Usman ce ku tsaya ka biyo masa kana kala lai in ji bai an yaro lai in ne ce do karza karza ai makalan ka an sarka ta wasa din ga keker siyasa ai sai kun da yana fande da ya kun ga na fikiran da karaka na fikiran da bohulla kala solala awla ko da fande ne yan galce awlo ya san na kala kariya atan da ashin rumuri o ya san isha sende arman kala kon da gangal je sondai
0: ar ko to
1: amma za da gurda ya moto am moto goda isa sidi ko awro dalure amma sidi za hada za da sidi mara na suke amma isa sidi za sondai goda da sendi ya isa ni la isa da awro hakki kran da awta la ay mara na sidi ma galo illa inji ji ka da moto le zamba kasur am le zamba lama inji trate ba ngo re sai inji ar yange ma mun suno mulan suno roba yan mai kinya inji da lufi laila kula kuma ai huzu mun yin jinka te gana mai wallahi dai rasa a jangen kalina da ne
0: kuma waya suna ya kutun do indi beji
1: sai san da shi karda ku zana na
0: waya ya suna ya kuma kutun do indi beji sura fara kam cuma den falle injido ni sami arfija ngoro ndo usman tiyar injille jimbaw
1: injima reso awla sa samma isha
0: nero diol fraksa
1: yon dai injille ce ba isa jara katam goza karai inde sai lo karda ne ba burun kam da Allah kala nan dai Allah ya rama ana katin kam bai sai tokan karziya lady guy karre kara da inde ku shi bar wannan wahala yayi na wado
0: kuma ku rukutun do kin indi me shi ma kala a wado ne shi riwa do ne demokradiya ya mar local government don nan din da uzana ba kondwa ya mar nan da
1: awu din ba sandira gulla tara ci yan je go din ba gulla amma go ayi da bolon ba am kurande kondo gar ai
0: kala ko ni dai to mangana surwalan a wado ne bentina ma
1: awu ba ya ma ter su di kondo gar na suro sa di amma su kutu o wana kondo ka su ma bi no to din ba ai wa ga
0: na karanta na
1: ga amma sa ta wada ti sai la ala riza mana
0: ala sa
1: ya ga yana ku ya ga yana ma amma an jira auje sannan hutu manya da sai mana
0: ngai
1: ya runye ne sai ya kai
0: a su tuna tsamma mana da abu ko
1: sai ne ba
0: kam gare da ya kuruga shi kutun za
1: bai ba kun nuni fa ya la hun kutu suna kun nuni fa ba transwa da mahara sunan na katam kan da gora sadi mun kuma sola ku sa da mu lockdown ne ku ka wajen har jar a wol kun ga da tsakiya da yare a asin a jong da suna har bakin da din na film
0: na fatana ala sai abu ko jami gare ai lockdown dare su ku sai yayi gare ga sa sai kutun za su da bai turo nya su ro ga wani kutu a bai dinar ala sai da nya karantana ta man diam beji
1: gela
0: akwa ala kuruda ya waktu gela nyiras kan yana lokto magonin farskam da botro foto doni bai nanga maya ala da jinan dia karantana rolzo ngo kur kam lafal assalamu
1: alaikum
0: wa alaikum salam da watukliya alaikum
1: da watukliya
0: alhamdulillah din dufan din wannan din
1: yalla wasman garin ne ji kuruda
0: ji gela wasman wuce kan shiro farskam kutum gulle
1: ro gurwan da ya gulle ne ala kutane kama ala kujin ala kaman ne so na kirza kutu kutu ne aka maki jira da rakala
0: amin rabbi
1: are dan nigar mai da kallo ne ga ka ga koi ma da awon karin bari zana da shi lafiya kula da zo da shi kutu za fa yin daidai injiran are injiya wa gire gire ko shi tashi tashi so a duk san mazo za ya yi ya ladawa ikara ya koyi nan karo kulu le jinde
0: ratu ba da na kam da isa da ana
1: ah la la zain bula da ara bara su kila la zain da wanta Allah ta ku da
0: da wanta kalakta Allah marada guza
1: ah yawa sorun ji da sorun na lairin jiran
0: ngela ala karanta na
1: wato ah gidan kalo gare ba nan karo da shi fallu maza ya kwale ya farko ya laro zubin
0: ngela ala da yi waktu kur ala karanta na
1: wato nur ne nur ne ne da nur ne solai ma da ke zuri zuni da kalo da samman sorun mun jina da ruka
0: ngela zo ruwa sama ala da yi waktu wanzu masha Allah nura suka nyana lokto magono first come da botro kuro ne nyae kutudo ne shingorondo zadire mara audio doni jiwon zadire au nga uta za kuro gana maguluma madara karanta na tuman dia mbiji ko kamlai assalamu alaikum
2: amin wa alaikum salam
0: da watukule ya
2: salai barka
0: alhamdulillah dufan den duma najin
2: alaila nguran garna biya
0: ngela alhaji da kanin dimiro
2: kanin dimiro kashi
0: na'am
2: iyo ko
0: na'am
2: aw madundi suwaye
0: gai
2: la justice ne yanti die
0: gai
2: kama biya mana doyi mana kondo yar ngozuna ladro ngawalan kamla hole suru bololo ambe inji asala maro fraksana nuzu ala man nduli mamonchiro kamza ko zai mai kallafi zina
0: kama mazu pono
2: yawa kurkuye de akai kuru
0: gai
2: marta anda am konduga da wala kalan sadu sai ro gwamnati martine biya awo follon nduma na jawo follon anjoro chisai anjoro kamdura ma nan da sa sai kamdura ba senare wala local government dir fayan bado
0: gai
2: anna kaduwa marta gwamnati nda kada kala konduga yana wala sadu
0: gala
2: mari ari har ma da ko
0: gala ala fantana waldo ko da ji kuru ala lamar shi malo sulwa tudu nura suka nyana alaji lan lokto magon paraskam da botro taji current kawdoni botun da goye konyandro dalenye ngofale da kala injin da akrinje

0: Galazoro, current to fill it in music, Tyro, I will do anything for you, Mada. Kranga to Manafle, Ade, Ganaro, Kurnonda, Wanyaro. Current to first come down, you could tungle da, Krinina Kara, not only first come from Alan, the old Wamanada, from Kataman and De Bono, Kutuano Sabo and Turo, Go Kamla, Salam Alekum.
1: Walekum, Salam, and
0: I want to love you. Dow to
1: Kilia.
0: Alhamdulillah, and do find the manager. Gela ba na wasa shi wari kan idan wuce kan shirin first cram kutun gulero
1: yawa wuce da
0: ya karanta
1: kutun da din chai da ma ka uga na sai a me ganaye
0: yawa
1: wannu ila tiyar ku indi karanga ba
0: gurun da shi wari kan dime
1: da kan buro a har ya shi wari kan dime ya da wari kono har far ku indi karanga do karangan kuru karwa ke trata ma ma tukun bi yoro
0: a wala gapso da mai
1: Transformer dan dia gojin basa ka ngawe lele ye isi a wala nye andero transformer wa proving sadina do dai kuru a kwero loro anan karo tiri zero power dan dia fajina a power holding a re ye samaro le na dan dia kunze no lo na wari an dia je sai dan dia konu gar kukru indi karanga do kuru karwa karanga ade je je dugu zo
0: Allah da yi work to kuro ala karantana da walza niras kan yana ba na masa don shiware kan indime ni ya fara skam alan kutudo ni goron do shiware kan indime ta na so kutudo ni shi lamadon nur kon la tarike ma de bayan turo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: dawa ta kula de
2: dawa
0: ba gudu su ke mari popole namba tsara fara ne
2: aha kutu da yada an gurin da an yi cikin na gari mana sai yaje
0: kan
2: ne done kuma bin ya tsoro gurin da su da yawo murga na tsirai mare din nan da larin bawo amma na shi kwale ko su da ala bara su din da yaje ku mana yanda ko ai kalakta an yawo sai da zawo ai an ya kalakta wusa kurun da yan da done kuma gurin da ne fa na yaje ne ringo su prat sai mare da su tana son da ji sai lai shi mare gurin da ne da nan da mallai kulu da yusu sai ne da sa ma gidi kene har malin ko ai falma ba o kalo ai falma ba illa sai na dan
0: patina
2: ba kamdina
0: na amna fayen
2: gidi ya dai go malin ko ai ba kalo ai ba na dan in gana mari an ka turon dan ce tiyala an dan lai malin ko ai ona lai kolle ai india har malin ko ya kalo da fayen so su
0: Andi
2: di mukhtari aje tajam ribiye. Andi andi andi sah. Nadi abu ni zina don lady. Kereta sahulah tu jadi ada mandi di kampung kau jinari. Jangan kau dia.
0: Gay.
2: Andi tu saya dia kalau tahu.
0: Gila.
2: Adi makut tinggal.
0: Gila. Alan dia kereta awal. Ami Arabi. Gila tu orang bagus tu. Nuras kanya nak kesadumu kalau loktu magon paras kamda bon kutu don ingkuran do sistem hari ada bentro. Daji ala kereta awal tu kalau daji ala waktu. Kurantu boto ni bagud su yalan tiwol wa mana da krubzanya alan derem toni first come do kutungule ko do kasha

0: galas horo karantu faledoni sudane da kringa eta mangana fale ade gana ron dia kurno zunaro one justi paris kamdo taman kare kaso e paton dara sone da kringa na kara na doni paris kam chima alan sana do bura awole alan nandiro taman do kanda fetria gas motalenam area gas doni buri data ya kurare ma kaso chenji kuna yen dala dollar america ya rufutu kaso zana sefado lad blamashi charto kemerun so niger so de foto do kaso zana da kurade ma real doni lad saudi arabia da shi foto kaso zana da nanjiro fondi kudena kranto lokto arkal kalin jiwol wana da furmye nandir rokta ya nandi aw nadoni aw yuwa wada tamando yuwa wada kurade ma nangam do yuwa wada nandi yandiro bentro kala diwol wana doni super oscopal diawlar fal osku fal diaw aratko super awin super lar super fal u diaw indi super lar arasko diaw 081 490 1860 090 1542 0964 Alhamdulillah den dufande den mana din
1: Alhamdulillah da kaudiya ke
0: kire asira fi mabana ta ba
1: da kaukara kai ara ga jura nan mana da cikin ura kai ba wallahi
0: ngo kuda tarir maro ga amadi ya
1: kai kullun cikin da ura wallahi kin tau kau kau ce ura tana dikin ga ba kura kara
0: ngo ko nyuma bur awol manga abi taman kira kasu yo ndumana din
1: dikan aw kaunda aw wa ura yukuna somon tin nera do nyam takwe a won do nyam takuri
0: do mana jin
1: wa ba ka ngoro da dire
0: come on daw yum bulum
1: somon tin
0: come on 18 na bulum
1: 17 20
0: okay come on 20
1: yo come on 20 tore
0: ngay nera do myan pyake ni chayuma
1: Mian takurin
0: ni shayuma.
1: Yo di kala di kanto te chuna di chingan chuni kayo.
0: Yo ka wondo dis zepkono
1: a. Ah tirara rai ba o bana ya gari.
0: Yo ni mian takuluko ni kayum shi mian piu ni kayo ni maduna.
1: Walai ja chingan yo ne ja.
0: Da yawa wane mara o kasuwe ndo so waja futula do ya
1: gari. Au ka ne ma o kuma au kuma yi ne zai ya ngau kuma ya wanta kona sabarai de.
0: Ngai ayai wadin.
1: Wallahi dawr.
0: Kala baka.
1: Dawr. Awarin da isan dia wadan ko dana ba mai ba ti.
0: Be shi ishin. Bata la tilala
1: ga wannan ala. Dawr shi dare.
0: Are.
1: Dawr amma shi dare.
0: Are. Ishin ala shi da shi ma tilala karin dana. Kala baka. Gara skan ya lokto ma gonu first come da botro. Krentu first come don taman kare ka suya da karnu ya karau na don ni lokto har karkalin diwal wa mana da farum gata. Bonu nan dia ndro taman do awadu ne yuwa mada. Nadon yuwa mada kuru ade ma nangam da yuwa mada bayan turo go kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: da wata kiliya
1: gaji mai don da wata kiliya su dai
0: alhamdulillah dai
1: an gala umar hadin gura gambore a cikin karakar da karin ce
0: gala marabi o sai kin shiga fasu kan taman kariya ka su wero
1: taman kariya ka sai da andara su ce zai
0: ngai amin
1: budin da angala yare Nera do indi
0: Nangam diriye le
1: Buti dengele ye Buti dengele ye bundare Nera do indi
0: Do indi
1: Yo kuru filay done Ade nera do indi Kuru filay done ngele lan Sarinari shia nera yer u Yo kuru zande Zare shiri nera do Kondo shia saladin amma bujin da yeni done kuma shi shi ta faridan tarin mare naira tuya kan yar u yo kuruman yeni done da shi gana zoro a burino itana gana silala zoro dinan zala sa ke talala zuna har shi naira du
0: do gana maru
1: gana maru ya na tun ngam kan falle da sama ko yo kuruman si suro awailan gawo done silin sukwaye kama katin tawo silin sukwaran gawo sawar zana hari jiska bunyi alama ta lare lenge si adda lingana hari kola silat shi kama tabo done kamaro tera

0: Ilienga oda zai. Awe shima da rutu yero nongui. Awe lembi imba yero nongui. Awe shima re nongwa. Leda mwanzu. Namza sanya shima da sanyachiru. Sayero kaziro sori nero nongui. Point doing sanjiro kare yadu sadena adu. Nadu man. Amla adu. Kare ya shima da saladi. Gamachin da tarnzu su dina amma kamso da kwami ya sai ma kalanza da kalanza sarai
1: mai sheti ma ogul jasra nan biro
2: wato awu adan da shi awu shi ma tawur interest zama kan masu harin amma amdun ya kambo za su amdun ya kamar lezana vocational training sa dinar gun za su way training da game raza aini awu ne sa ta mo za su yi rasa din da imma computer imma jiri inje zaman ne buri da te dus awlaso so wandiya leza laro ar aini sai asa hadino wai leza ilmu dus so wanda ci da laro gani amma shi gwamnati re awu ne marazinar ilmu sai mar sai ruciya shi la faida ta kala zaroza society do faida za ade amma
1: sai koro imbe amma kaudin yayi jemire ne krebur ne ade au bilar Nigeria dingin cin zamfani nan be kila kazido yin titbul miso yi cira ba ali manzuri fa ba wajin ne ade lancin zamfani ne ade lancin zamfani ya
3: kura bari
4: a kam lari karuno imbe kam lari cira bari imbe kam lari karunzu ne ya lezu ga yankuru kam lari kwata kwata cira bari ma wa kam cira bari min lari kunu ha ne su mai kam ko diyare kamfani ya cira din ba cira din ba sa sa ci zinar wallo na mata da din cira ba cira ba da fero an kunce ne kira ta kada goza da yi nafta kuma jiri kam cira ba le za wala shi ne roga sai far da yi Allah lo da yi kazan jiri kamfani su lifat ce so jiri kamfani min ke so an san mai cira su din ba sai kuma sai sa sanar wallo na mata da ta da ci tuguri na da cira so wanda har fero kunkenna bilaro isa so le la rungu so le da fitina har marga sai
5: nado so ci buri numero sai mai awaya mai ya uyo kuma ya kro fini mai so na jere al ci buri numero kasi indi au indi reta au so ci buri numero lardin dai dai ci poli sadi bulu mal gonje kuma ya kro fini mai so ci buri mai ade indi reta adu so ci dan gaba na fini le fai ba da shi ma sai ya kira ba ko so ba ci yo gwamnati da dawar langabi ai dawar ci buri mai bu kra maran tai makrani mai ci da fandan ba ci da mu koi da mara dawar ci gwamnati kam la ngwa ya ci da mu koi da mai mu konde no sana amma da dunu zurai a wasu ma da furo ya doyi ba ku guri ne ci guri ne ci da mu koi no sana amma zar za doyi a wada sadu processing sadu sai ya ku zai kama za ero kai da zai na ba a wanda doyi na alan san dai na ma da ja gwamnati da government a wasu ma da gozu lard da dero dunu doyi lo ya to ndi na wala na ya ta duri ya ala bara su
1: ngodiya bayanda ne ita ga sana usura la malan diya kuma mana sanan falinzu kamfanin glaba bulallan nan au bi da daru ne kuma brumsa da fitun muratin a cikin blimi sai san yakin dutiya ade makuru mana do ne kam sanyala au bi ade makuru mana do ne kam sanyala au bi awlan zundula no zina ma hapke ne kam shi mari le zina la ro gumzu yadi au shi mari taida zu lo suna sha gwamnati lan gurzana sa ba san
0: har manan za da tawad kuma maro larda annam nan rumiya amma do in sanya mu koi sanya zai inda sai rongo wa bawo amma cida do in lene jema da asalon no bawo gwamnati ci ja ciran zu goja ndurocin changlan zu da am do in sai ya da maru sai ro cida da hazin sai malle za cida da ya limand buladuro tarti yoku kamfani diyalan lenam gonum ku kamfani nasarairo yadum cedaye shi nasarai cija kanzu gozu ishin da am dedo inadi sanya shi ma da sanya zain ma da ya shin fiza na sore ai ma benefiting sadin ma ba so nan kaduro awo shi ma da gwamnati da kumburamin ciyawo filansu moyi nan kaduro kam da sodo kuma tada ande kaso ya di ayi wuni contract ngoshiya sandiro sadiya ku cidawo sodo sandima awiya awiya na so sadin awula ngoye tada kaso ya sadin nga mannan karo saiduro kuna da sadu leza sandide zarza awoshima da fatoro saudin bawo so adama de suka sanya da isu kiskero waljin ne fandiye isu baro waljin ade yidro waljia kwa ame gamnati du yangenza shiksuni tumala ya mamoni.

0: gala zoro karantu fulai doni sudane da karange wani justi foras kamdo ada de karantin na doni foras kamde ada de kuya mar she suru nandiro sanya kurade ma ada doni shi kale mara kudumi ta ga turo futu hurana wurma tana de foras kam ade na doni shi sanya gultuna ma shi kale tri mara dalduna ngo aw zanjero zanjina na mada na dun karanturo
1: ko faras kamdo arande ko yalan naro ni faras kamalan shi sanado kale aro ndiro ko ne chude ko ruta no faras kam suma de kasu kam bore da dalju naro ni shi sanya kale do sari mara an dal zan na zona da ji naro ni rashin la na zona sanu ko sa do shi sanya suma da sidine da ji bura walinda kalan za bayan ja da ji faras kam da barituro
2: assalamu alaikum jama'an dabdo kiliyo barka alhamdulillah kiliyo kuma sai abubakar mahmud kuma chama gurna bula sai amin zalai shan kiliyo obarar mudu mai durela alhamdulillah
1: yau ngon na done shi sanan do done shi kale duri alan mudu ta nasai gonya kashe shi sanan do kale gurtana ara gura walin abigar gamzo fotin kara
2: gar gamza re shi sanya kale yare shi gidi kuro prati kedo gidi kuro duk kara tare kedo guda zaman ne yayi ran godo kedo sanya dare yegi kalan zuko yegi yawa sanya da sanya ne dole sun nama har am de kuraye kuru sururilan sarin do andiya hariyan di sau godan dia sasambu andiya kusrun ala bara su kusanya shi mana dinne a shin dia ala yazo sun sururin kare ah
1: yon ga na shi sanya do shi maran aye na sha do shi kirta ay gultana alan na sha do shi kire zo don awala tarachi da awbi kire ro awtiya awala adata tri mambe juara bi an ga yisu shi na fu suri
2: ah alhamdulillah tara ci da shi kashi indi alama na misalo tara ka ke suro yin au sanya makama ya ma waja yisu ba zai portland sha granja suro da shiro sanya da su kudin ah dili tara mu shi ngai nguroi ah sawa tara ndiya tara sawa ndiya gonye sha na na kungiya ndiya gana ta be borro bra sunya de shi ne gana ta be shiro ko mi cikati garanto ya shiro sha da mazumato goto ujin da yi kaida ne suro rin be suro kaida ndiran lola bau numbaru bau aha jire gana doye bau sanya ra kala jire miro dimino wulja ande tarwan de baro taran doye ro sanya ya kuriyan kuruci na ndiya kata
1: yo kawo shi mana do ne ai kurero a wutin do a wala alamar do ne shi adata misalo jiri kawo wane ma sanya shuye ma da a wala jiri na sha do darni wa a wala jiri a wala tarada a wuti son be juwa rabia akai dina biya hutu ndo so isar ta sanya ga da tuli na kai tuli
2: a bize bile su duniya surun kullun rabau aha biya surun nan da kuma surun kun asan yawa man dirin darni guliya misalo ni surun cidare min ga kam gano duron box ya zuyi bayan biya kam kurujiri a wala hikima hikima sirin ma fone hikima shi na da shar darni bolin yawa shi madrin no gudin ma fone hikima shi na da shar darni bolin yawa shi madrin no guji ga diri darni lai ala rashi sai sala sallallahu alaihi wa sallam aha diri cira la sanana sanana diri katla mashilla wala karo yeso har da shi da darni boye aba yo da diri kuru kal karo go jam diri bano la zon garma to biyo duro no boxe ne ndi aha konno ba mun jin bayan bi yo da diri wala cira konno ba lan tirin bi diri kuma mashilla zo na katton so wala so diri gurro lo so wala so da shi da darni na boye kal ma go da shi da yaro e bakci ma da yi suro kuru surun kaso be suro kaso mara tambo mana boti amdei jiri jiri a kuno sari ma gulina shi ma tambo ma kanurilan yawa tambo ma da mu kon da yuya kuran da yelle aha da yalla da zuron da cira fullan da dimin ma da iskara kare me ko le me kamisha kare mlo rebi aha alishi ma kaida
1: yo kuma mana karo ma na madan aye en awo karo so no abiso abiso karo
2: awo karo da la bara su ke shi tongulan su ta sarin garmaro da najo samanar ma tayi tongu dai awa kare fitai katan kala kirtai mashila budu toy jana gordo duai dana jana konga bano dai manja kara kiski yawa Allah ndo da ingar ma kala ndo kultana da kariya gari hikima jiri koko kuba so yazo manja kara awa ala bara su ke kariya hikima zamani fallan dia samatur mandiya
1: ngala zoro karantu to magana awa do ni shi benti mara andiya ga to mandiya beji kana so na do ni shi cira do ni sanya kale tri ma do kasu gumbo da da dalle na andro bayna hati ne taji so na ikranto kawro to sura go ko ne do le ne batalla in shero

0: ngila doro krantu kwaya andia gauro holo noma foreskom do ada andeda krinyen nado ni foreskom shimalan tanoso foreskom shimara wani kasuro kamborero naji nado ni shi sana do kale tiri maadi kutin kara kurade magar gamza yakalan bena trina kara naji kwaya na shimado chidiro waltia ngoshi nado sanyaram kutina maalan awaru ni ngao kumnuma maaden gari ya suwa ya rukuna alama ngo jiri la shuye so rikini ya kurade ma jiri awala gade so ya aye se yi awala rukini na jiri shuye so ada abiso faydan zo kuro abi dalilo shi
1: awa kuma ruma mara ada fuk pankai panka sene shiro saki ma shirba salmar munjumba yawa rotun ga idama kirinya kono kirinya da nazro yi robari faida awra kille sama shiradi kura kai guga kaula no ata guga chakol na kara guji mare she ngoya la bara ngoya kare tinya kala ar tando nan di bro india so germany so so kuma la bara so ki kala ro kurum la bara so ki ala lerde dero kutu sudu andi mon ko de kare ne so wonna aha
0: yo ngo kuma shi saya no kutina mara ngo ngai na shi alama na kutu soron zunu no awa nga karwa audun da audun no karwa mara aye na sha roshi awala jiri alama zaman ne to ndiya ilama roshi ma da faratina
1: rabara su kare zaman ne cire ta yi da ne muradi yana ya rabara su kadara ro ne yake na turhudi fato radio sa kalan dia bodai mana mana ina bara su gomna ro hafti ya kalan kada mana ina rola bara su ta su gomna ndiri sanya mu ko radio be na kadro loktu re kinje da alai sartu da sudi na kadro dia andiyan ga ko jima ro tamandi bi ala bara su kare cira ya muradi yana ta yi da ne awala re kuma dunun bakti mar kare cira ya zundu ran tiri na walja andiya bara je kamar je diste talaso lara gare je kanto je reso le ko ko era sura isilir ndira gidi era gulima sailor da tala bara su gwamnati sayro zarre cin rukar ya cire zaman ne fito kiskala ido sayro tin ala bara su kam karata era su din karati era su din rubutu gulima kai kare ya cire da to ni mawo ma ambe kamaro karadana be ko sima da sarana su awala so in bi amma tin ne gicira fatar nan ne ma yan gudu mun ji baro idan kamaro sanya da sarin kamaro mun digirin da so mata da so sayro din ala bara su kam biyo ma ala bara su kingi aha dai da ne tare cire da murade na hutun lar gade ruye na sai andi ala sai lar ga lan ko timba sai ran bai gana roma ga ya kam duya kun sani ne kuma ran go shago ya sama go kam wai bai kuma ran diya kana mi jirgo kara ne da yawa ha
0: yan gala doro yo kuma go jiri sanan ne kala duida a waro ne jirin nan dai sun zunu ne karo da mahalan ai karantu a obi amala ga sa boturo sa na so kala jiri do ni daraja don sa yan do ade dana
1: de shi daraja sa yan di yar mare shi ma afuno yal asil le ki da ko wa shi de patron biro le ni shi skare kalir baro mun jum ba asal maro kolo kolo bri de tay shiro nje lan ka din ne jara kar kale kamti kamti ne la tre min ne atake beli wan za mai ne ala ma kare kale fato kan do mele ki baro mun jum ba andi ala bara su ki ba ni lari ne bara ri sarama ya ti karuma show borno ala bara su ki kuma ro tutore da nan ga wadira sa su tiya ande kare ni ada shiro ya de shi ala bara su ki sanya de da tai da zan diran ga wadira su kana atama so maro ande da buri ni ma jiro ga nan ande ga ko zi buri ni ada sanya kali ala bara su ki bi sa su tiya nan zo loki ya puro le loki je yi asha ne yarin okay look to do in zumuri da ya yi jiri jana da ta biyo biyo da sa la sa kare da ada gana gana goni le aka yi ba molita yi le ala bara su ki le sha baro shin mu kono ga ina shi ala bara su kan da ta da diwar gozna shi ma la ya cetne ala bara su ki aure shauriya killa ta samma ala bara su kan da su ne bana samma an jira su dibi
0: yin go tro press ga maden nan da ruin shi san ramdo ne shi shu shu ya ma kaliya da dalena lan ko to jiriya ka wuri jiriya ha min ta no so na sharo sanya da kura da ma na sharo am so de sanya awin sanya shi ma da darajan za note
1: sanya shi ma da ala bara su de nduya e kam woro dan kam ta kaluma ya kaluma biyo so shi ja yi jiri ro no jiri kam de kinda ro ro no ga ita da sanya shi ma kam la ba sanya shi ma da sanya nan kongaye sanya da ya shirin zakti kam na mu ne ne kam da nan gurin mu da dubai ala bara su ne ra ko dubai su me aure kalamar ro ya la ma ya ma wa boro ta sro din tondi a shikkar ro ma zo rumar ro ma ga sama shi ayi ma ni
2: gala zauro karantu ta magana zanditoni shi soro maudu adin zanditina maada andia gawu ya kurade ma karin wat mandia beji tanoso kala shi sanya kurade ma adadoni shi kale ma adin tanoso forat kamshi ma adin nadoni shi sanya au awashi ma da kundu zai ma da dalzu bayan na kurade ma tusu ta nasi anandiro kude ita gachie tamangana awadoni zanditina maada gana ero suno nusire suwa kurade ma takkina rot mandia beji daji harami kuntu so kaudoni first come da go e kunendro dafule ada krenyesho

0: gala zauro krentu ta magana pole do ni lardo aw kaya maron lardi Ethiopia ma da gana ro kuno za ko tanaro tanaso soro paras kam doni ada ndie ko malan kude ni droita kachi da jikrentu gawo doni shi maudu ada krentuna ita no so kala sanya do aw ada doni shi kale mar 14 karai krenyanan doctor adga kalen diwolo ma da furmnya ndana ndie paras kam do rutuya kala shi ada do shi kale kultuna malan bai naga de benjima andoro gumturo Claudio Romana doni super uskufal diawlar fal usku fal diaw arasku super awbin super lar super fal o diaw indi super lar arasku diaw 081-49-18-1460 awbin 090-15-42-09-64 abonimia nyaya zero plus kamdo adandi kamar tarero ita gatin mal rubtumine kurade ma nye kala maudu do gonye ishenama tanaso kala sanya kurade ma adado ni shi kale ma ada nye andro benam gade gapsuna bejima andro haturo go kamla
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam daru to kliwa
1: da daru to kliwa
0: kliwa sene de
1: da kidan da kasade
0: alhamdulillah askara alaro
1: kuma ga ga mustafa ko idan gari
0: Gela ajaja Mustafa don nguro goni damgare ta magana maudun da gamar ajaja
1: san mati na tilo rasul ngana
0: gai
1: kila kaliye ne
0: are
1: are kuma akan boso dugro wanzuna ba an furari bar wanzuna din kusa kan boso rumiya ta da ta da su tarin dai alasiya bara zu sanya shi ma kakaram ya ramada gozale da ala am gade sanya yanzu so ba da sai kulzana ma da ala kusuro so dai man kijuro matin na amfurande ko da ade suna na da gonyar ma shi ma da ambaji no amma kuma sanya kalan da yano ti ndu din da yano ti aw kala kala koi koi koi ndu so su dina da da aw aw amfurande sa din ma da kurenna sa din ma da shi ma gonyar amma da dai kamuro mozin ya sai ko ga dai sanya kakanye ko ya ne so sai ya fa dai nan da ma goza an ne ma an dai kan dai tiri du so mun dun to ala ne kakanye ko ya ne dai sai ya goza ko da gana la shi ma an dai ambaji no kuma ra ya dai na la ka din la har sa din bai
0: jere
1: ana dai sai ambaji sai ya sanya
0: zai gala gala mi rabi
1: gala gala
0: ni ras kanya lokto ma gonon paras kam da rupturo ajaja mustafa doni ngoro goni damgare ngo kam lifel shi ya ba lender prosedure dana ngo kur kam gade leji kana la masho la bajumba da ji krentuye ta mangana kana dia la jipseno so dio la mana din tari sila e bajumba ngo kam la e assalamu alaikum aya ba forse de dana krentu dio la mana doni 081-49-18-1460 ngo kam la e gaindo da ji jiwaldu Oni mara waltin. Assalamu alaikum. Ayya, to wana diwol ar. Karantu ye kanadiya la jipseno.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Assalamu
0: alaikum. Ndarro kilewa de.
2: Kilewasle.
0: Alhamdulillah. Ndupo ndiye duma na jen?
2: Bila ma masa au ne.
0: Bila ma masa au ne. Bila au ne. Ngaya?
2: Okay.
0: Gala faras kamara gamino to mangana bilama masa ayya diol bilama sa shi ay ba waz aw kam to altina ngo kur kam gade
2: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh
2: bana masa shi arkin indi bin manajin
0: gala dor bana masa to mangana maurun da gamino nyai ngurum shi wariyal
2: zakana riyale kala kale kanya hikimai sai da zungula ya kuma gwamnati da sanya ramla musamman ne sai rawo zararo wallona kuma suwado ne moto su aula su kada su tandi jan wallona moto da ne kuma an je mai na isan to kabarun su har ma isan musamman no shako roba so aula stroke su aula su kada su tandi le ne sai ala sayan zaro bara duk sa duri kitibirin ni de chak hospital no wallona kwa sanya ban ma fulutin Jan no lola suronguro ese nyai kalmari so aula so le. Dela ser to bornero ndewa shi ala sayan garo para te.
0: Ami rabi ngira do ruba na maza. Lokku magon forskam dra botro krantu andia bo mo wala ma. Nda hone mari. a wadon shi sanya gultana ma shi kale gultana ada kurade ma a wadon sandi ada zaima au adaima wane mare sanduriyo au lokulant di ma bijima nyandro troporas kam shimare pointro taji sonya ikrunto kaudoni a bot ndo da goye konyandro kuru diolo ma de kaudo wane mare ngala jinno nda fule ada lenye krinyesha paras kam da gon kotro

0: ara kuro ne justi paras kam doni ada ande fatun da rasune da krenya na kara paras kam shimalan maududo kuro kude zande jena ma de shima kala ada kura de masanya doni shi kale ma de futin kara kura de ma abiso sandi ada taro trinne kurbe na ga de suna suro paras kam shima de zande tro wa alaikum salam
1: wa alaikum
0: salam ndar do gleya
1: masala an krin ma ga
0: yama sala ando black riwde yama sa ta magana mu baya a paris kama da gami no nyai
1: a ga gana ra wanda la gila sa nya ne kan kanwe
0: a de
1: yo koro ngai ma kaman da biya sanya din dawo so kaman da halal dona da soro
0: ngai ya
1: di biya shi biya sanya ma iriya ya hawo kan kura fini ma zide ni ro halal ka san yi ma oda haram gobi ni ma sanya nan haram kalma bai
0: no gele kuma kala sanya ka alle gullena ma harin abi a wanzala a data trima ne klamin bejuwa
1: a misal paloni mia kuma maro ki kuma kalma su ade zoro anya zalin gina a wasu kana go banu da so tatanin a wala to ko abi zo bi aka hu sai sana so a sanya dune rawai kawo girin gai kariya dune lazi dinai to din ma isa ba an jiro akun wasu tana kila sai dai so tatanin ne ma you know at one ko yana ai lazi dai na tuwan funye na ya kade su kai da yi sanya da shiru a gari na sai ma ai wasa ko zuna ba sanya ma muko indin din roza amdo ne sanya da sai ma to ya ala sanya za bara za kai ya ala nan fere su to lalto
0: gala
1: kiriwan ci lo
0: gala zoro a masala wando ni bula kiriure kuntu proper kam shi maren tana so kala mududo gonya kudena maden da wone maranye and ya bonmiya kala tana so shi sanya kale wurtana da Apiso sandi adar kundo zain tanoso araduni alamajiri arak lele yeso kura adaduni gari kapsuna masadini mambiejuwa. Nda mbiejuma nye andro suro foras kamshuwa adempo yentro.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Nda luk lewa.
2: Kiliwa tere baalai wajinwa
0: yin. Alhamdulillah yin. Dufandi yin duma na jin.
2: Ya falamata gwe ranguro gwen jangwari yin wana
0: jin. Ya falamata nguro gwen idam gwari. Tamangana foras kamala ya andi agami no nye.
2: A
0: dai horas kan gara kan gara na yo ayi sanya au ada doni shi kale gutuna na ada ala awala ada ta tari na nye be juwa kalame wane kalele au awala yayi
2: ah yo gei na wi din gumuri kuma dai ai far karin ya shi kwanta yana ala barra su soru na taya yana farin duk ram da lada da da su har mangar tara ma be ti la na koli ma hondi ka suro ne ni yayi sura in kala mar
0: nya ah
2: ni ngai gallai kam da yan gallai bai yu ni nan yu sallam zai to da dan je na
0: har
2: kai gala la sai ah ni gala la sai amana
0: gala amir gala amir gala ni ras kunya na kasa da mu ya palma taloni ngoro goni dam gare lokto magon paras kam da botur ngo kur kam gade assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nda do kliya alhamdulillah ndufa nde nduma na jin
3: masamai na ngoro adam kole kole waya inde su da ganyen cikin ba
0: gala zaur masamai na doni ngoro adam kole to magana ya masa a wadoni mawduwa da gunye shi na ma dan da gamino nyai
3: a retalan karanta rubo da ko ya tana la asan gana ma nan da
0: kala sanya kura da ma ada doni shi kaliar da wani mare a fiso sande a data au bin sanduriyo au lokula sa da wan zara ambiya kalele kalele zai ma yenu ma
3: a kalele ren de ren bismillah ro kanor yairin ruku yi kanor yair ti au shi ba ma kanor ya sai gana langa izana kun maro kutu murati na ro ya sasa sai je su ku am sori ma au dura ci san ya alama wuduru kin amma lar da kuna yana na kadaro rukuna
0: to
3: yiddu wanga yan beji adan za don sa su ya sadin ma da maddu wanga son musamman maro ma za su wadu kaya za za zai a wado na ga adan zai kallu ku za krimi bu inje ya kai so da sat ku za buguda ne wuri sai amma sha duri za kallu kul ya buguda al fu zai su ar sakin ad gal zai la ti za ro su kallu al ma goda cikin zai la kannu mar kala sa kai awla ga aw adda ba jaba kaza aw ga kuma ni mai ru ma sha nya shi mar tai dan mangar ni sai ru kuna
0: ya
3: dange da rukuna sadaran larda kuna ya Allah Allah a shi ma tsauro daraja ya tamtama ya rasha satana amma nan da sun guda falmaro danya talmayan go diskin za su go adan za su aula za satana sani rukun ala wurma rukun yau ala sadin ba waya amma suri kuna ya na biyo una a waje sadin do rukuna
0: gala nda wani mare kuma gutuma da sandiro lasko ya rawal da na ronda sandi amdoni sanya kale sai mare nda fanzani wala no ma anda woni ma resandiya so luwandro

0: benzene.
1: Ade amma ki tabilla ro wudu kalmaro wam jero ko amma anguro toro lar da kuna yan gana ko kuma na de su to wuro aw shi mara tamta mai kuma mara duwa zaman be sa su da kai driven be ya daga an da zaza ya an da gore sai ya furo ko zain akai kuma mara lar zan ko zain aw shi mara amma nan de tumaro andike wam jero ko
0: ngala ate anyo as kanya lokto magon pas kamalan andero be na da haturo da jinda amdon shi sanya shi mara sadin kuro amdon noton zasu Dr. Alanda sandiya ndiya boza anda wane mare mana doni shi masamai na gultina maada tabatua kurade ma mana doni kushi gultina maada nda wane martirino wolono ma nda chidi alanruye mwa kuruka mgede Assalamu alaikum Assalamu alaikum Fantimba Ade ndaro kiliwa gala modu wa mi ande gamina nya isoro faras kamaden
2: insha Allah ko angana klafa ya ada ka nya ni
0: ada kale ya anda bi kla ada kale ala no nye no tum
2: hutu ko bana sa mai na gunduna kai dar talan ada da tin de sa sa hoton giri kuma a larin yalan giri nare tari giri a satu ya ikari na do fantan au jiri je ji so kumbura fantan ji a satta garin da inde na raga ne fa yana ya so ide mutu ada ada iya kai sa yan daro a wala to na so ara da raga na dana sasa an tani ne rawon a tsoro sura yin gana ai
0: jere
2: ayo dai ko akuru amurai nya riwo mana dana ki kula garkiya amma ya kar furon bara wallo no ma kula je zuwa tawaffin yada
0: amma shi ma dun dole ya ta
2: amma sai ma da suronki kalmar ne
0: yo sai embe
2: bond kalma bond jeji bond sunuri sai ya kar bula birni garciya sai ya kar maya ka suron bara wallon ma nan birni bula da tawassin ya da
0: yawa
2: ade har daraja na ma kai rutu rarara ta ada nana sa sa anyaye kidin bai ya mi sai no dana tatta kire na da zan jira wallon a tsoro sai gana ai hon
0: jira
2: indika almar kumar da tiri da din yiro mana kin har kumaro mukko ina bana kun muna kuro bare ina yiro mana
0: ade bana kan zama re
2: to kan da sai huda da sirrai ki wani
0: gai
2: yo kumar ta a burolan bano kuma jiri kala a won kazuna dalon bare kin kuma bano dalon yiro gari mogul kin ma ade ya burolan ni ngulan to ha sa a galja turuna lan abano aso ima kunza da jiri kuma kunan kulma na sarai sanna da kunza jodo
0: England ne
2: England hata ku lertan tunanin kalmai tunani appin na yaran dun pro kuma lerke hoira kina frei ga ragin
0: ngai
2: ado ize kur ado isa mun gwa so ri biya ori sa tumaron go
0: jira dia gala
2: yo kam lertro atero bana tari ngare ada gala sa sa an gana gala tidin dero wollo no ma ganaro hi yani so
0: dire kala doro
2: dai
0: kala

0: ada ila nye no man bejuwa
1: clear dai ma ya masara finally ni no ngana ada ni no ngama aw sai faida jinda sama no ngana tadi wo bana sai masari
0: ga isa makum zana cira man din mai
1: aha yau wa jakare sai masari yo awala tapke so ji kulum na so sama sai masari
0: cha sama ko mashilla so shu shu so awa kada sam zana shi mai
1: yau wa katan so
0: gai
1: kurse ina sa moto e man awala sa nan jinge
0: yawa
1: yo sai yare ka gumna gumnati jini sai gumna borna ya de sai mu kurse sai na la kan muni al musamman ne kan sai ka zana ma jige
0: gala doro
1: bana bana yo sai sai kuma bana ka kambai kambai bana zaudu ma kalma ka kai da fondo bana sai sai kuma bana zaudu zaun ya kuma a hono gari so bana ka niri ya sarta ma
0: gala nya ta magana bayan ma da karantin no surface kam shi ma da nyara aska nyana kasadumo
1: kauna karamba yayi daya
0: ngala nyara aska nyana kasadumo loktuma gonon parstando rupturo kurade mandro kaulia haturo taji harami kuntuso kaudoni parskam au botundo sara agoe konyendro dalnye tuso alanjero

0: galadoron gaiduma karantu faledoni ahmad m kakaida karanga itana so kala shi kanuri kamdoni talamme kuru talamdoni shi daraja e kuru adema talamdoni nadawa kuru adema burzumai royazuna mada karanga isoro pas kamdoni adandie kuye malan karantu pas kam shi malan mauduwa kulena zandenyen kala shi sanya kuru adema adadoni shi kale mar apiso kelele zen kuru apiso sadine kalan ngokamla assalamu alaikum assalamu alaikum diwala shafan timbade waltene musko fandimi ande abu ne kala diwol waya manai doni super usko fal diwlar fal usko fal diw arasko super abin super lar super fal u diw indi super lar arasko diw assalamu alaikum
1: alaikum salam wala
0: gajeh ade indaro kliya
1: alhamdulillah
0: mashallah du fande ndo manajin
1: boma umar alhaji umar manai
0: Umar Alhaji Umar Faraskam adande fatun darasane da kran aubi bonum lokwala ta magana ma dodo a kudai zanjin ma da ande gamino nye
1: gana ga kanare kala ta magana kala au kade ne amana noy
0: ngai apiso foto ai karta audio kurade ma apiso sandiye klele zan ta naso sanyan za so da woto aubi shi adadoni kale al woto mai
1: are ga amangai buram chatto awaro foto kusoto dono masoro kusoto fanga ye ama kalar awo zoro farse kuka fatun doya sun kuwa awo kaluma yar fatun doya sun awo la kaluma tsandana fa irate na gurdo undemya
0: gairi magulta shi ma
1: awo tada padro badro mun jimbao ara ma dai ara sayan zai parazo kard awo gana gin
0: gai
1: ama tana shasha awo kuma zamanne awo zamanne zamanne kadan be kuma kalde kal zamanne be Dia itu mengenal kalau cuma awak lepas kan dia ada lafit nanti kalau sunday itu jahanya itu maru nasional jadi China so Amerika rasa ulas so nasional kalau tak kan saya itu minum kan jazor orang agak dia kan awak jazor orang gay kamu sudah banajin gunu dok cuma tain maru
0: gay
1: gunu tain maru cuma kan dia tain maru akhir mungkin suruh mailan alamak kasih titul awak biasa suka akhir sulit nasional gay itu bunginya
0: tahu tu
1: nasa kandi ro kuma ro akai na zo yi dai ala kuma dai dai sokku na winda shin ro fule zo
0: gala amiya rabbi gala
1: ala sayan da fara zo
0: gala amiya rabbi niras kanyana umar alhaji umar loktu magonu paris kam da botro kurade ma andro kauli ma haturo krantu paris kam shima landa ndia bonimia nyenda sanya au adadoni shi kali trimar da woni mari awala fal au indi sanu au shi suro sairin indiro kalaletin la yambe juma assalamu alaikum wa alaikum salam da
1: rukuliya alaikum salam da rukuliya zure yi wa alaikum
0: alhamdulillah indu fande indu mana jin
1: zumani gari
0: ngai alhamdulillah askara alaro baksina ya
1: ada zai ma dala ido kuma no si ba bi ada ngai kai da wa zai da sanye ne ya ala zai ar kelele zai ne wani tare na rukuni wuri
0: ngai
1: Ade ade awada inna sha san da yaru sai ida zubana wato ba ma ba zai ade ai zora zai ga nan kare ga mun din na bana tu zai dawo zamanne kullatu wa sai ida za ne rawar bana kumaru na sha kara ke ke yar ma sai zan nan da ta ka daro dai
0: ngai dia
1: sai nda waye goni nan mun ma ba ga dindu an kulli ne ya shi tuan nan tuanan tin ba dai mun din na bana tu sai an da duna da
0: ngela ala da jika uli wano swada karanti na wazo nyora askanya na baso mangari to ngoro za zire lokto magon paraskramda bota kurade manye kauli maandiro haturo karantu paraskramdo adande fatumdara sone da krenye na kara ngo kamla ifal
2: salamu
0: alaikum wa alaikum salamu dharo kiliya
2: kiliya sile adadamu sawa chai dumari kutu kali ya richa baashi gawaba alai kaima iso ya so nda gagana maa sa imari kutu zuno zanao awa awo kelele tin dinduma ino zi
0: jere
2: kurti to bajiri afu bula gade so gulben akai bula tin duma kam no dala so duan to ndi manda ba shi ga zo ya faji na suru cha sai ro buzura ngala sai da wala riga daga na manda no dana
0: kala ta mana lokal shi an ya kringin
2: yawa an ya kringin ma suru shi ai da ba yanzu ka da gi ma am gade no zai kuma an duka ga ya no nyen de so nyen de sai na no zai ba kurtun duwar
0: kala nyaras kanya da ya ta kuma gonum paraskan mada bo tro chai de aja Mustafa doni ngoro goni damgare kandimiro fandum paraskam do rupturo ngokuru kam gade assalamu alaikum
3: salam alaikum
0: wa alaikum salam daro kliya
3: da watan zokariya
0: kilewa su daidai
3: da kira da kanari
0: alhamdulillah da askar alaro dufan dai
3: aha tarai kula da taron ya babin logorama gumsirin guru sulemanti a manane
0: gala zo babin logorama ta magana maudun da ya
3: lambar a sun gana ya fangana shi lambar kali are kure gumsirin da yadda futuro na sarin da kana are yin kama bale arbare to cat dajiya
0: gai
3: dire alamala kumbo sar fato sori made yawa da shi lawan je gumsirin da shi wanza maso kala maso biya dirya kuma au ada gargaja ka kara mi yar mai sarina da san musu saya sabkin lawancin saya sabkin duso au zuru no zundun zai su din mara san musu isu wanda mai isu ka hanzu ganajin kala mai isu ka hanzu ganajin duso ga isu lamar zu an bare wai isa kai sai kusinin da ajaba ganajin
0: isa ando so isu bayanjin
3: a an duso kan zuwa su bayan jin dai competition mare sai
0: gai
3: competition sai yau ngawo competition sai na Allah duso kan zuwa su du zauna mare kuru mire je wanda kuru a jari ro ne dan dambaro balmana kure ne ya hutu wayin wayin na hadiya
0: gai nya karnyan babelo
3: yauwa dai kuru ci za kuru san musu kuma jiri bladia tumangana bladia kare bladia tumangana an da gumi kare ma tumangana bladia two pulte sanna san musu sabta la interesting to sabta la to isa a wanda su kam dono kuru number 1 na 2 wa zo kuru wata kuru a jaru isa kuru kuru Allah do kuru wata ta almawo a wannan gana mara Allah ya rinna
0: isa kuma ngawo sai ya san ma ba tana ndu so ndu a o do in suna la ndu satarza
3: ndu kala
0: wo lo kala wo so tulia
3: ha
0: da kuru ala samir wata kuru shago ta ta da wala
3: a jari ro kuru tambuwar sa kuru a jari ro kuru a jari dan kuru am yi sai am ko ya ko sai so am da tukka local government da tukka so bayo so har tukka so sai kuri sana kuru sanje sun da kanda kare
0: ari kam done shi dambuwar sa na ma da shi ma wakiljin shi ma local government da wakiljin
3: ade san dai tuka nan bula dai an za so san musu sabta kam dole zundu suna mar kurshe guzu a jarin zare ta ake da kurin damba idan ake bawa
0: hata da ishim titila ya shiro ganatin
3: ade a utumin ya sai a wanda la sai sai bi
0: ade gala babelo ngaro askanyana faris kamala mbonu nya ndiro hawara da kanjoro daji haram ikrantu so sonya yi shi faris kamdo shi ada ndi ku yadin sawan do lokto yi muku hafsin sawan daji allan daridam duro kashe faris kam shima ala mawduro kuro a kudi zan dinjana ma da shima kala sanya kura da ma ada don shi kale ma da futin karai kura da ma futison a biso kale da tina bai na ga da kafsana masu ro faris kam shima adin andiya kura da ma amma don shi sanya kale sadi ma da san maso kilte zan di tawangana su ro faris kam shima adin a fall out india sare fande nai kura da ma andiya sarana rutman dia beji da jingai ma na alan faris kam dai katar da ku dia ka do faris kam ga da ndara sun da kura da ma fulle done kala fune ma da current mar wallo

0: wangina wako wangina liimba
1: amina are amina are
2: zawal
3: zawal
4: zainab alhaji ali
3: kuma harami krintu ni soso tusuro so andia krintro kuma mai andia first cream ni tamtam masan bisoro krintro barwa mazawalli adiro kalas sudina tanasa modudo ne kupt maso kuso ta diana miya zandia de ndishima kila kula shalado ne malma jamia yi ita ga sana ma tanas maro ndurido ne karaso lan sandia sasambuna maso adin kininkan za klafun ne aitringal wajin kaziji di so leda suro kininkaro ne duriti tsadin ne allan ada gare gab suna allan andia gayo first cream de shima allan njao fulful lokrenyo jami'a duniya yirwa allan ta nasu malma jami'a gultuna ma ali san dai kulashi kin dozaran bejim dukuro kulashi ada gozum taktin ma mawa kwazina soladin nan dio modu ada yas ita gaskiyana tanas maro kininga duniya duri suna na karalan ta tambuna su ada kutputu kiningan za karalan sadinna ada makuru hura zai abile katappo abiso le kiningan za karalan duri gultuna ma alim duri su are ai saka sandin zirsari su duri su ara tai da zafai da ta yasara na dum ara gari gab Sinayalan tumangana first cream didu ni mawa kwa zina tula nja wanza sakrunuwa. Naru ni himodu adi ya isa munga kuza ndini ngana adi ya idi. Mali maru ni jamia istanas maru university ya Meduguri kultimu adi kulasha itaga sana. Suruosa ndidu ni kulasha kundoza bayena sabsana maala mbeji. Professor Adam Muhammad Ajri. Mali mdo ni jamia adi ya nkara. Fela adu ni Islamic Studies. Naru ni zandia wa shandi itaga tkiena. Ndukuro kulasha gultina maali ya gozu. Abisa kulashen zari ya sandiyo filezu. Aita da kulashen za shima adi kana soro gumzi. Adi ema, aita da kazi gultina ma adi akalti insa unziri duri so sandima amura bari ya rutin adi. Zandiyo itagatikiena ala ntumangana awadu ne muraditina ma adi agari kapsina za so chinzun kirin yonu.
5: Ngayi kulashi adi ito nusu nasha tetfane la ndawarzu. Aita tiktok ma luli karaya ma au zutalewe masasambu. Saya zuru suru kampu isa kur kamu nampsana de, ayi kunda ronzau, ayu tidak sondo, adun rodo na kur saya wara saya fasal tena dar tertib tiro nama is kur kasi ronda dulu wajin alman karo, kula si jilat tena, dulu do labuta alama am kuran dasuru labuta saya bok haram ya awun zertaliu suru karain kriu serindo, dai kur amdo tipsa isana ma. Yo sai tuta zana mare durin za ka shu yo duri dai awo kashi indi sai narman ta sambu awa la sorna su isana imbeji misal ka tunda tara da sullar dilan kamsa mi huskunin cira gutiya shi tara sana ka wani awa la mbi su sorna su imbeji kurukin indi mi duri don musamman mar isa yanzu so ba za su awo zartari su zuru isa awo karar kol za isa sai ya kamfur su gina zara musamman mar kampa inji na sha kuma airport da shi kuma rehabilitation center board kuma ya wurin kute da sai India yo sai lan kula shi ma hanga turo duri shi ma amla nan ta sambunan ma kwaye normal da wura zanar kwaye sai duri da tarewe inya duri am jama'a su ron nusku jama'a da ne ka sambo anan karo duri isa da kazi yala har sai mun tara in manne sorna su au sori su biji so awado sai nutunun durin zai la nan sorin na sorna kuro ait da sai har sandur almashi man kula jira hanga galata
3: yo gile duri gultina mare tara na matara shi ai manozi isuka tambu clan za suro dau hal adelan chondo kazila yo uraja sha grejin na sun biya au bin suro nim guran zai da man sha grejin na biya
5: a wato kula shirin a fulutina normal tunda isana are dao tiro isoro jamaa sai choko dai soro kampar bi adamana jongo dai soro jongo dai kuriza maza gana da sai jongo ro choko yo soro jongo ro sai sakana are duriya dai kwaye au kura kazi kura fault kwaye za soro zama ro so ndu gagai dai soko zama ro gagai kwaye sai nasara nasibu soko zama ro gagai kwaye sai nasara nasima ta zashi mai sai kwaye sai ngaizen kanurin da sai ngaizen ne sai har ngaitun zare wai sai rubi da wallahi sharfa banz boko haram a sharfa yanzu boko haram wallahi wanda sharfa to me sai ma kuru ndi fara la aula waje ai shar banz boko haram shi ma kam da wannan solo shar yanzu boko haram shi ma solo kwaye awudo kuzna din yanzu banza mama tutana da mai duji da zain so anna ka kwaye so awudo kura kuma kazi solo kula shefu lazina awajuri ya solo kampeman kwaye aw solo kuma jongon zara sai lajin beji kuru aitir kuma soliya ku sama dro gagawo awa albar tudin da shi ma kuma awro sai ku kula shefu lazina do
3: ngila yon gawo shalu daw jamiir isa gasana jamisi aw sai robo zain sai klanza zamduri duma zande kala first cream adelan tana so ita gaske na lan putukunin ganza na tullan dabi'ar yanci zai marina diya gadede tada sai so tija awo wado inadin sadin ma aqida shi ma da basho tinzo sakina ganan tinzo aqida shi ma da sakinsa sandin zurtari do hazana diya ndio tawassana kun barin hatta sai lum awada diyo kriu awbi lenum jihadi diyo zamduma awla awon mun glass na diro fanzai har ndilam tai wono soko kurma wura tubadi zaya aqida shi maru duri gultuna da putu kurma sanji kurakura isaya awodi diro asu za sai isanya sai duri jiriya da da ratu duri jiriya da aqida shi mallan sanja tutulin ya clan kulashin dodin ita ga kuwa din nganzanuwa an are
5: a shi wato awodin wajina da shi ilmu a akida ro ti kamar tukuna da sai kuru ilmu shi ma da ce mijin mama ni kuru mulmini ya tun mara man bunduso kaso kuru so ya sutulin ba so almanan kar awaro suru tatipan de kula shi nan dina tida sandina de lanzir tunuso malmamatin malmadu ilmu nan da de sakata gwamnati kasa suna ilmu da ta sarana da isiru nasha lura isfira ke aula girza sote futu awa saidu futu sai ma lura na fadatin sai ma hadis ma fadatin amma awa anda sai awu anda sai garzina fasartudo aw fantram futu am jamai ande na de malmanda panel ma ande gusana saye malmanda so ifanda futu sai gusana da shi ma gare zo so anan karo da kunna lan kuma kakar malum yana be awo altidin na tu in borno da kakar tuno son naptu malma borno lut awro kap akida biya an zan sari ya tamar boko haram ya samma kakar rot ku kula shi tur gnatina dai malmar isaya aiso akidan za misalo kuma

0: jihati gulmari sai da jihati almana namnum lum kam yazum adinno a futu kanza adin sonna do gawo ni rolo no makam da kirdizina yo amma malmai awado so ka kula shine fulizina da a shi jihad labutan wajib tun malaman suru adin islam a jihad bar mu wajin ba amma fasal da tartib da jihad meji misalu lanzir a jihatu linur wal ma shi ayyu sallallahu alaihi wasallam misalu fanzar wande kam ne ya lizir wal ma wande sai lenwe ad fanzar indin zir nimnirdi nimnirdi ta wadkata misalu leona fojar awo jongo botku bladin gnalu kirno saya bland kirunga ya misalu fojar sara satkadar wal ma da bulad fa musulman biji ko kirya man guya ba musulman bai da wadina bula alan da siro kirya da tun maran wajib sai da lilin waja kurwe kin da haram da nonwe a a kin boyen la mazanan wallo ne du a gusul wallo tun maran salitin ba
1: ar aso kuma tartib din ta sandiya na sha laido gnati magle kiskelan duri shi ma da lairo ga san ra dumi
0: a futu lo futu a wuri ilmu ya a furun masai ma ai amdo isal da sa turwa zanan ma ai musnabti ilmu na sa turwa da so anna kadur kuma mar ilmu din beji malman din beji sai ya tartib fa futu luran na hadisa malmai bayan zana din beji to wanda sai rugulta gana gana nan a shi ma isa wam kun zafur mutune asuzane astafur da guda tutsa cutto adi anda saya mashiri fallan gaya sarien asham da kalkulu zumyan zakan da kalkulu tuyen hajis da kalkulu da afima a wajin ba amma a washin ma aula bune falka fallo idi min a surobiya ngiri kawo gana lesan da insha Allah adi kamti ro wani ma kurun malmare kalkal isawo ilmu ya siyasatina fasaltu sura jama'a tutunar wani ma insha Allah a washin ma ta sai
1: Masha Allah ngila harami krentu ndeso alo zandye ita gatke na karaye na dane professor ate Muhammad Ajiri andye ben fal falo gozi sina dane tusulakt gannalaye adole na dane shesuro ben zelan kulashen zay awadu ne gozi le zina matanas marok nengadu ne nduri karalan tatambuna ada klafun na rogom koti ada abiso le kaziro abita ati klafun na sorok nenganda sandye ngal wazu awadu ne kren zay kuren no zay isana ma ada gozi isi chintinglaro walzu kenenganda fuye rogoza kwase duriso sandima mura bare rutina ma adelan ha mi krintun deso naptunda ya sayo zanje gultina ma ada gom kwatinan karo
2: yo kula share alaman na kin taunda obin sanda wurin ya gono kawdon ni muradin dogum guta manuiro
0: ai dan za ai tunka kun ta ara kusa kwase sokuru aw shima kula sin kurdai haji yango awa ngayya ngayya ta da sandina kurta on nasmaro awro kulena ma nabtudo kuru ngawo adin islamic revolt sura autelan kinin ganza hangal ganatin shi awdo natulan kuma dentin sa awla sama alamana sura kumbun za so kun zanda sunan da buna so kazi zanza kun bal no samma futukis kyar so ni nakadur awara so annan kadur sura kula shi dan fulatina sai do islam ade a wa kai so wanda kwalti amma wanda a washi mar sai ya kiran dim amnu jama'a furo ko da sai amma dai kursa ya wanda a washi mar kulli mi misali wani gurin da sai jongon da yarmiya da inji ya sau din bokun da am kuma sukin da so da inji aha kamula
1: ya wanda am suro bula da yatti indu suro a wurin kalkal malatu
0: wanda tumar man sai kiran mi a wa do sai rimin da ko kulli ne am bula sai sau ndu wanda katin da kurun gukta wata duna waltu kuru suro ndifara amdo zirari salam tipsa esana ya kuru host kum nasara na host kum jaman da suro do wae gagao nipsa sanda da wende kate do nipche nga
1: ya le tura mdone kirmaro le jin maturin ma kirma zirari yudin da uhaza isana dima sokula nkazi ya tuandini kila muradanza fala india fondo baya suki laso kararo walte nse alam duridu ya mbromase ina tulang kininga sa echi zana Asuza isa surobla jeme do isa ngao isa na gwamnati sero ngongongo sudin isu muradanza shima simburi am gaiman jiriyan no zanarin isu kalkalogin asuza walta le zanarin sai broman ngo awaden ci zanaland sai jiriyat kurumin katapagul tina da cida sudin na rumi da turam da yana
0: at duwoto shi a gwamnati turina abiya a gwamnati zanzila ta sinolon ma sudin ne kurutu da a wajin wanda unda andi kalan da na da misali lemon go kanu laso ji kalan ai kwa mai mai masa nabtara am jilo do be ji ai ngurulan kan jala ji

0: kwalashin da sarin be wone marinyi fuska da wone kuma injo lan cirani minno lenum kamular kallayim lenum shurnan batila shurnan wa ojira suram so imbe aka yoga na se ponjan ya dugin masamon har nya hata nya zoro ya sarin a ojira ogana sun ya suru cira ozera sun diro do be adata nyi be lenum a kamuna shara ka o kamna non ma be shuru muran zimina wala da shikenan
1: shi man filan sutu
0: yawa ha yawa muran ga tinde a wajira wata da so kamar san jiro da wajira san jiro toro ka watin da su kai salama dina ya swara kurmar wandiri ya kasano a wajira ka tinde ro ga a wajira fa da ba kafo san wajin nai wanda wajira Allah gana gana fulo to an dika nan da ya cira wuli tare sai nan me am sura ita fayin wanda wajira wazi india wanda wajira wazi india wa wannan wallo ne yayi duwaro na fato na do ne kuma sawar suru matinar kudo fut kuma ayya mare mai guzuna yayi nguso na amla sa awru wajiya kuma san da rasa dunodun madar wallo ne yayi isa waru wajiya roksa mara zain bawo an da so yi panjiya cultural lawombe ni shirburun aisha sare hakun ga sha mano gaisai dunan mano gaisai kalan sare sha dunan mazai mana gaisai ran gaigi so wa dai suka makaman dai kuma alhamdulillah kuma ram so dai kuma organization ka fut gudan ka UNFA la so you said so awola kamna rikiza wala samma cira usaka awarisa amda ita faza da isa wa fulutur alhamdulillah kuma ar kuma duno da fulutur samma so amda ita fatu qur'an so dai hakkin zan ita notu du hakkin notu ba mai ranga yi kuma nyiro katin nyiro kame kanya tul ha kadda ma nyiro cinye tunda lero ga ma nyiro gwamnati so nuwan pondimbu amanga wa min isim ga usuru suka shi ba gida so da yawa samma so ba zan suka alhamdulillah kuma ar so fulutur na do
1: yo kuru kwaye madu kwaye nam da man cinyan bawo
0: nam
1: yo da shi lamar gultana ma da an ga ina kuru min a fisu a mashol lo entori mar
0: nam
1: tano to kala mashol zelan
0: nam
1: am so dai shi amma don ji kuma jiri gulma ma sai yan tanjan ja kuna tana alama jiri kamaron zukuro so gultana so dai a wala so
0: dai
1: ga ina shi alama ne ci da wakai au alama karafkayar walja
0: dai
1: amma shol ji turin na sharo lamar shi ma da buru shi ma da haftuwa da kuru reporting da wadai
0: okay so aure wa zana da shingu sor kazino na fandiya na na land kuma aula wa ya kamuna buru sa na man buru zu kutuma tin drawo zo imbawo azuna mana da dalin da kuma da case especially police dalya sor ma da sai au nan zar ya rimiya kuma na kam do jireb gana ina au zaga na samoya mana shi ma da masa hadin bawo amma da iskan organization na isana da suka a wambe aje maryam a waru organization a waru an be mu so intervene kala wadin sarima be injo be human right
2: human right
0: yi wannan shi human right be haki amadu somo amoyoma sai mar liye mu wannan haki mi roka kallo so wanda sai sai makafuro ko zan musamman kam kan shara so ya sakina wala kam na rumina har kam da a zaina amma kuma na shara ka dalero ci duma wannan ma mana shi wanda da malakin bawo
1: jira ka shungo sirin
0: iya le ta ka shungo sirin wala da lesbia wazat timi zan zaka na samoya sabsan mara da kwal zai ni kala na jire ba na nyiro jire ga na nyiro ga na zai so ad kama wa rewa za a wasu an de kala da kurci da letter sai su ya yanko kama da da fonyi da bura gungira kama li tariland ben shekin kuwa zana ke ruko bi ka ar kama na bi angle 60 sakatri ko lezu kullun kurun za damatun lezu samoyin ci da ma narin din shi ma shangale 60 shiro suro chonga isa litande bi kama kwanga suro zai chama ka wasan bo wa boza da risan gwawre wa zana a yita wayar dikin zuro gono ko wallahi kam shiro kurincin da shi ma a wazo da shiro suro da shiro tuwa da ranga buran fiyar da jirga nan ganzan kana gabsura ranga yi fodro sha dunan mata ma na wono kuma la waya wanda ta wurko nan da jiriyar wallahi da ba war karin zugayen ari kuma kun yake kofa
1: adu bi anan kuma gawe ma mananyen ma don turo jiri hangale mun shi rakta shi malan faida tu
0: yawa ha
1: zo muradin zuga
0: ya muradin zuga a kun sai sanas mai wala da shi ke haka da yala faida tu a wato na da shi yana ma da fitna jinsiyar babu zuna mare ari kuma a wado ne kuma wazara dai kuma aure manyan din mai yar buran sari ne da shi ma kwamsa duro sakin kam shi ma sa ta home zain
1: homma hom duna
0: hom done hom duna a odo ne a takya kwaltin ba ma nduye a wuzulo tor sha hom tinde shi ma ka kallo ar kama wadi wazar kurka futu ne kama gultuna re wallahi wuma yin no ngana ne 84 85 nguron jelan kama wa sabta konga mazana andiya mani mbusa
1: kes aru sa fido karanga yanga wako
0: sa fido aru biya life aru no mana kuruno kam shuro sanadi kama aru no mana shuro wallahi sha korkoro goza wallahi sha wada kama refin marengo zai
1: ngai
0: konga ga yana konga konga kama waduna majin sonde kamu mai akai yili akai muna fukar sarin so adies kuno awa jira sama sama mai dishi maduno
1: ngai
0: aka nura ya guzano mashi angaliyo mai yeri nguri ya kujina
1: ngai gela zoro karantu wannan indiya kan jise godi faris kam doni kasar kama ai fatun dara sone da kirnya na kara wani mare kamaro ne radio num was kama wallo na maududo soro balbal adin zandati ma da shi ma kala futu doni jamiso kura da ma karab kaso kala kalan lum shi bayan doni au num jokuno doni kamu kashana ga nati ma da bayan tie sawun gana ya roshi lamar shi ma ran gawo tana kalan mawduwa kudina zandani na kara daji da kwai walte ya maryam na mawtiya suron jin faras kam shi ma da futu bayan tana iya shi abu bin futu mawdu gare bayan tana iya shi lamar da ade a wurin mashi wala so da mar andero suron kalan da fafa da na yi kuran da a wala fala inda ta suna dan yi na shamin kurumin afiso suka amso dai abu bin kisha na jiri inje kuno shi mar sandiro waka ja sande lenum shi buru shi mar da hatar kurumin afiso afiso sandiya kwalzu a washi mar da leza bayan zan bawo
2: alhamdulillah awo falla india be saya lenum buronza ya doro saya dabci nan be laye tinda kuye kun busro me ma duno ma kuzina ngo kam isin ya ranzu yiro awo hakim awo zina kuruman waltim chine police station royade kutu bagare guzina ide lenimia na min awo mazen awo mazen kun gana moto yadi ma na mun yura tsere na baranta na sayar awo yoye shi kan ma kam karan zai yadi ma madu nan zin awo ma dai a wuri kalamro sawarten in sai to ni ma haki mun yura saman sarin dro dai a a ni ma shiro ka tu kam gamse
1: you are na cha security ayan gulu yanda kuma jiri karab ka gulu ma kuma musamman lokto awa na kausa ya kuna so sai ya na shan zanga idama
2: sai a sai dai tayya is and ya grazing biya kawai sai oho matin mazen biya a wuri kriswajia wanda lokto bana tiro sai rogul zaya kamro hakin za ti diman samosa din dara ya yiro kurman kasasana gasa yiro hakim samosa din dan kaman kirma awo ai futu bagare guzna re awo UNFPA action against wanga so IRC so san ma wa ri kladin chorai ci zan shi za da zana awo crispan zaya kladin le za yiro hakim samoye kurman yiro sani amma yande so din masala din nan zankara wanda lenye gulnye feron de mutuncin PT ro a kwa feron de kwa so ndin baro awa lenye gulnye dina ya panziya isu kwa so ndin ba adanan ka duro 20 da zan yi faton nan yana mangulawo kurman 20 zakta adu andiya bana jin ba isu problem ga itare ma futu tare gungana yade kwa saka da suron da suro so yin be ferox wandin adanan ka duro a wadi panimia kurman ngusoro faton radio ma namba wayan za su isa sadin ko kuma kam kamin ko kuma litarin lamba za su sarin wayi awa ade panuya ngo namba adu andiya bonuya ci ishe insha Allah ishe kalan don danye ne kurman api road waljin yayi ne ro hakin da moye dan human rights onbe court yembe lenuya api yayi wa zana ma da sai haki samu yin ro hakim sadiya adanan ka tro yande kama wasoro sai boyin awadu wajiya wanda amsoro yarta wai a a awadu nongwa nongudu ba dan awadu nduma ya panjin ba katen don awadu private litidin litaro lenuya yayi kam isma rono jin ba kuma li tawo
1: ne suna
2: yi gultin ba jirin doka da na draw isin au ashiri
1: nduma kama zai mafan
2: tawon ba no ti eno jin ba nduma kama za no tin ba nduso nan zu da analan awon zata moza su duka lewa silin patoro da zai sayo corona za yi sadin kuruman le zaya awala be yayi walta isa sayo sarin
1: wane kalafuna
2: wane kalafuna
1: yo kurumin shi kuma lamar da gultana ma diri misalo diri ya fero yaso jiri gulma a washi ma da kullum fitattun sarayi so wanda ya wanzala nan kan fero zai so a wala so ya yi fitaro yo kurumi aka yi ritiri no wala no ma amdo ne a wa jiri shi ma da kundo zai walta chotto mazar so wanda a wanza kundo za ba ti sai ma da 13 ba
2: 13 13 tin da a wuri tiri ya so tulin ba da fatun nafsana grazen grazen a tinda adiye dike ai ma wazira bari ya lenge gare dikin shi da ai walti lezu fero gare lejin ariyan kuma yasa kwasa ya amro tarzan dinalan suro blain dan ka ringa Allah kamlambe suro kate kate adin wallahi fero gana samiyo samiyo miyo machi kazi ta magana fero ari shago zu bezu fero alo hakin zuzu shago ta lita awo lita ro sanana da shi kam da police station ro chachi ado sanana da idare wai an kura nguro isa sabta wai ba an zu fero idro kare di sada wande mana adu furo sadi ashir zaksa
1: na fadi
2: aha tara nguro wai ashir zakta kurman sai an kura da in sai to sai ma kulta ta da da hukunta zai zuro from zendro da walta wai sai ma kanadi certain
0: your mana
2: yo a wajiri
1: a wai lamar a wado ne kanadi yim kulte
2: kanadi ga kuma ku kanadi miya bari ayi wajin bari yin isim kanadi ta yi ma da fero suro miro lezu sidin
0: are
2: tunda suru a rika jin zufan zuna da dai fujin amma kuma shiro home goza a wasan dana shiro huma isidu leza sha gnaza sha graza ya san zukada ni awa da saya yazo yayi woro wallo na masa ya biya life imprisonment yayi sai rosa da
1: kuma masa maro shi fero ne gulma ma samiyo ma wajen angala su din so ai a wadin jokuno zaman jokuno da tirfkata yaro wallo no
2: kai da zo fero zo
1: fa da nan nan ga mayor na zo yi
0: ade
1: kur kindi me dango ayo doni shiro kun zo nan zukuro yayi ma da
2: yo yo ade ade kirma am kuran da guro yaro ita bonye martana ma awo ade wajiya tada shi tadan duye ma yaye wande shiro sarta mana da kulturo ma sarayi biya ayi wajin yayi shafuro sad shafuro sad shiro home shiro kalan zan goza ya insha Allah kun bari awo adu sadin ma wallahi dus duya isa awo adu wazu kulje
1: wane mare home la duna kuma ta so surya kamla awo shi ma da anyan zo diyo imbe yayi
2: wazu kulje
1: dole zura wazi
2: amma home ba ma da duya biya ci je awo ron zai sadin utara garu ya utara ima ya utara bumburun kwaya adu san maso ya andiya su moyin ba ya tara duya ya awa adu su diya biya sha home za kutu am gadi ya home zendro da adu diya ma da insha Allah kun ma kutu kar ma ai junction pandi yana 40% pulutuna da insha Allah ishe 100 pandi yana 99 da pandi yana insha Allah kun bari
1: Allah su diya gala zoro kuma na multikiya
0: na
1: kalashi maudu da gonye shi na ma na so kalashi futudo ne jamisoi sura kasar da lum shi lamar don jokuno don kam kushana ma da manata karab kai sadin ma ko amma har gade san maso sura kasar da sai ma
0: da
1: ga nan go ala bara su koro shi lamar shi ma ran gauna gurtuna da kale sura mawduwa lon ga yatum ne bayan jiri andro hamin da da jirma
0: a da ya aurewa din na mawduwa ga tike da amso da mara kwamison manakin am de do ne am ka an da kura kura sanana san maso a war sai soro amso dawo shi ya samu nora fanzai wanda su ma salako satain bal zai awo shi ma sabbe hafsa le zo wanda ashir zaksa yin gulzai dalin zai awo dai ashir shi ma dai zaktir shi ma awo dai su lamar da bannagin dai sairo awo shi ma wawo na tarairo lokta banna baro jama'a su awo shi ma hafsa wanda kam shi ma dai ya kulzai kurmo wanjira kan bannagin ya sanna mar wanda na fun sha mai yasrayar kulzina isha wanda na sayan nafta fata fatin akai sai ne wallo na ma amso rawo shi ma dro kantai da ya kurun gawa da amso da fero an za so dro ngalar an galgana za fero za na legin na ga ina sulin yar nosa kun ga shi da rai ga mare amma shi fero ta da dum especially kuma fero da ka jirna na zanan na mir na zanar mar sai zo na zuga yin sulin ngalar rasu za kuru kazmu bati bati kor mar shi ya wai mun zo fero ci tubuli na mar ar yawwa fero ci tubuli na mar ruma tinzir kare batis kiro lora kun ga zuri insha Allah abshin a wajira da suka dai nuna har idiri a wala fa da basu suka tiro gai hade suka ji amma so da yi mata ya dinga ya tike amsar mata a war samun gono a wajira wa wannan wannan tareiro na za na wan dara son kuma organization so din be in jawa sama na duro sa da dai har kuma wa dai matin do
1: gala zoro ya maryam ya ta dai na musha ne mawdu alan abi karuro kama ka shanar hami
2: alhamdulillah awu gulyen ma be ma yan yana ka mu asoro fero andiro sex education adu gulnyo wande non gunyende dan kirma ande faton non guya ma salu kam wani ma le za sayro sikriya kurman sayro aw wani ma da sidin amma ni faton ma sayro kun bare gullimin ma ngo kirma ka inai na ro kuduwa kwanga adu mutuncin do tayo wande ne ya kwanga ma amala nguro duwi duwi ne yayi biya aha biya clan do anono daraja ndo ariyo dan shi kamo adin zauro daraja ye kurman awo gana sha ban najin adin nan kaduro daraja ndo ruyo adin do ruyo wanda awo na yakwanga isu kilza har awala isin lejin nor wanda leno na drop factory ai doin yayi kurman dressing da ya fito ba gari ya gulzina da yayi biya kamin lo dressing tedo wanda kare ya ci sitain na awala bati bati jiri karma am bati bati sarin di saya kalan za wanda wuzai biya awo sandina adin sai sai ro gulzina asad adin sai ro faton adi ikrimiya soruya wallahi ni ba yayi karun za alagayin karun zaro alagayin gaya kurman awud bari zaya yayi a awa da haramsin da yi shi tize amma awu arin yi faton sai ro gullum no zai ma le za kam gare sai ro guljin kurman ka shirai guljin da ba lamar riban na tana da isim da rajiya cha nunguna rogamin yo awari de duro biya ande de nami wande nungu soro mana nungu ya ba katen ya ta durim mai durim sai masa wa mu
1: masa maro shi
2: shi fiyaro ade ha arin ka ya ande ka mu boyin martana ma namyo andiya durin dia masalan zafan yi wanda sai ya andiya cintin yende sai ya cin dero faktiyo kudiyo cin dero andiya sai ya sai dian ma alin zaya yi sai andiro gulzen amma sai ya shitin ya ashin za andiro gulzen ba lewa kan go dero gulzen kuma a wani ma da isu kwani min insha Allah da ayawa har ka ka ka ma andiya boyin martana ma yaro andiro cin zaro girza wanda sai ya kwalza kwanga abati batiya mu'amala sare sa waye wanda sa wa abati batiya mu'amala sare da ya dino ma ma da insha Allah a risu garan galoro waljin
1: gila zoro ta magana karantu a wadoni shi bayan no soro mawduwa dan bayan tana ma da su makaru yan karantu ne kura da manko to fara tuno to man da ambeji ta no so kasar doni modu alhaji gade yaro aska yana soro kasar imen
0: mun insha Allah
1: soro fara ska ma da ismu rubtum andiro ala fara soro klan da fafata na yi kuru a wadoni falla indiya no nyen yeso ya soro fara ska shi ma den andiya karantu

0: Gila masha Allah harami karantu da tuba gana ni da tamtam dwane flay sudani ada gonwaro. Karantu kwa amida naptundu haya sayo lardo ni Nigeria draw kwenyen. Lardo Nigeria draw kwenye asawa nchida ya Hamadu Haruna. Shieto naso hawaranza chibda orta napsina andro itagaturo. Na shasha kusoto nzimartawa keluma Hamadu lardo ni Cameroon yalan. Futudane njot kuno sodesha zamzina yalan kurade maf. Futu ne sheka ta faso a gozu kinin ganzida ga lautiyan clan kishana done butun me sha zamzin naptiram done jori ulo lan karah lard done Nigeria lan njet kuma so de sha zamzina lan qur'a de ma futu done sheka ta faso a gozna lan andro bayanna kandir ngila Hamadu Haruna da hawarnum shima da kirnye ishe
1: kallu Muhammad mal fatri ishe kuru lot kuru ne wa hande goden da man jaman de mai waya na rokinte lar sa kawai ngai kra wai da mani an dara man kala kalin ja batti ja jaman jame waya na rok tangar da shi ma kwa da gana kirtini jili kam rashin kunya ai ro am sai chori chori ndoi kwa ba ne tinda kam gari wai na shi tira an jina ar goin gone na ar ti wa shi kullam ar kwa biya kusai ni ta man buro man kusai kwa shi ba wai na mar wasra ne mudun mar yal fero buron face wanda kana da ya ngungurci kauzo chuli mango ta ma goyan ba wa kusai kwa da ta ma kwata kwata ngalte mana hol man mende cara ni ngai dilar sande awdo ni wai na rita malan kamde luman jir bar wanja shi bar wanjina luman mana hondo e baje mande kama da yana ara am kora hu ye de chama am kora ma ta yende shi kwar ma washan di difirna anda ay do bar wallono bonje bar wanjina ma ya yana kwai sai chama kam ro yamba awnju mu konjin da na sama so chama sada anja choro anja tarta wa yalla ne indiya ra ka yalla kam sama sanana kama da tar ananjay kraso ma le ani fadan kille da ay sai ya gadi ngana ngi awulinge tallande so di dia mane kude kumbun da yiye ar ma ugul yana do tabbas haka alid ma wai wu kamuno ru wi yalla sana na ar ay josin da wuro a on jala sadi nda go yalla ada wu kamur marusa a a ay ma dukai angal ne ade so wuro so masini biya jiri sansani anda kana ar kala ni ronyi ne ro rukin do so ar duno ni ko na masani ade ya takni biya kam so de ngo shaade isme an nan jila nyiro amme tallafi nje dia kam mundo kaw gana la nje ni awsha na jarre jedi njano iske shoro gulla kana ar ma ne masani ado ni kara ya de so da takni kam kam mo fatu sezo kam maso tu sain kala kala chaini na notu du chudi a wuru lot ku ade ma takni a a ngal te maro ku yawur yo ay gulle me awur kam gana ro gara raiwa kam so ma mala de na tu sansani ar ma sho wa kam nguro ma mala de de nan gara kala njima non ni a de a gaskiya sadin haushi fangana fisabilai sadin haushi wange wa am dar ma luke yi len jano ni duno ban ne me jawa gana sada haushi fangana sadin fisabilai ngal te mai ma te ma koy ma hondi ndi simbe ma ngal le hondi ndi bare bar ko lero simbe ma ngal te ma hondi bar ma na ini sam jay ma non ni be am so cedi ru ka ga ke len gena ru hom ke ndo kam kam duna tani kuru ni kam ku shana nguri gana de njori de nyaya sara ma ya sara nyura wala cedi mba ade lan kwa wi hakura ngena muke biya ka ka ko sai ni ay kanyin aw ni la gana gana ya gun ya talla ngin jiri bi sar karabu aray so ande yak ska ka yo wardor ke kuke ay ru ro jar ke gina ngia chosi sara shawari do ni kin be ya kawai yalla jar chissa dina kuma ya ru kwar gare dugun me ay ade hidima kawai nduri do insana na ade tamar ala nyiro bana ina wala yal fero do sami indina saus kwa Allah ndo tara tukuri ar kurungawo ji samma fero ar kenan namu bi Allah no fero chakkum masai lar sa ya gotu kama de ala sai na shira sa ya chuko ne nyi kan ber nyi sim nya kam ba yemmo nguri kam uso yembo kam shi mai subar waji jama kwa yenya wanja na wali jama nam duna bar walya kawai nyi makala nguri ni mencinum dani me
0: Ngila masha Allah harami kruntu de tumangana tamtam done bayanna ci kallu Muhammadu Ada Gonwaro tanas maro sawan ciyai Hamadu Haruna lardone Nigeria lan andro ita gasuna ilan ngila harami kruntu de kurman da karanta bade mo wallono ma first come done kasad kushana for chisa de karnuina karau qur'ade ma tanaso suradlan kala maudu dane gunyi ishina ilan sawan da ciyai lardone Nigeria chatta kimaruna qur'ade ma tanaso lardone Nigeria ada kuntan nonan dro tamtam markudi na itagat kuyen karantu da so gauda ne sawan cidai Hamadu Haruna lardo ne Cameroon ne andro bayanza itaga sunailan sawan cidai ruka ya jugudum she chip dort napsina na shanzilan andro hawar ragozu isna futu ne she zandia itaga sunailan asta horea blado ne mora lardo ne Cameroon yelan shi asta hore adito na so kishana done allama so itaga sine na shado ne awadu ne jetkuno so lesnailan Zandia itagasana sawan cidai rukaya jugudum ma rukaya jugudum ai hawarro
2: avant comment le VPG ont-elles la victime entrepreneuriat féminin. Nous avons
3: plusieurs jizu na gariro lejin baro walcha botire ka sheda te da zina da jan da zamjini yo kurade ma ndi kala da je kama so tune nan za ci da ila na sero bice zen so yo kurade ma sero hutu so kanata so da jade sero hutu so kanata so da jade sia kolzu kalkallo shida da ila je kala ramsa heda ngila ro sejin bawo yuta nas kala furin da na sha kandaran da dage jesko ne a wuzina da te da su kama su a kanakin na yo bude she kala furin da sumayya kunda da jesko ne sha samzina ro wallo ne ma ngau da dage she kala furin da sumayya dage rasu kalan manakin yo kala furin da shi mata nas na sha da dage konga kalan zai duman dage tijir ro wallo ne ma te da zai dage kandaran da dage jesko ne kama su da samzina masu du'a fulujinna yo bude kala furun melade na kandaram da inda shi mata nasa shari'a ya wuzuna da dace kana tana rawallo no ma shi kamu kala zariya ya dace a wurin sha wuzuna masu da sijin rawallo no ma te da su shefujin uye gala yiki na na shari'a da ji kama kisha na shari'a dina oktide da ji sai kandare da jingis kone siya zamjiya kulle soyayye futu da kaziren siya zamzuna ma ada da linzu samandiya do da ji oktide da ji kama soye sai maza sanya sajin do da ji kanala kandare da jingis kone siya zamzuna na wulle no ma udin waye shi sai ro gala ro yikin ma du kulle soyayye kandaram kuturen siya zamzuna ma du da linzu samandu a wushi ma ma du baro sajiya ga adelan kulle kaza da ladoyen mata nasa kala a wadon daji kute kame sha zamjiya sai ya ciza kam duro gala sai ma da daji kama dai kam dai kulle sai ya barafiya nan gala so sumayya allan daji karakare kama kishana sai kala daji sanya landa sana madunna kam dai ne sai ya barafiya nan sun zuroja dai futu ne sai sanya so dai ta ga sai ma sai she kalkal asuja dai she ka kam zukai le an yi tsari su manja dai wanda ka sitin shi ka su du ka zero wulcin ba ka su tara surai mai surin aje suku dai gana nan min lamar duro chottoro gai a da ji clash mata na futi ben na kana ne da ji just ko ne ge san ya do da ji kama yin naptu clan sai ya da samjo.
2: La question de savoir comment le VPG ont-elles la victime d'entrepreneuriat féminin.
0: Ngila masha Allah har me karantu ndai tumangana nan dai tamtam done bayan zade ya gonuwar ku ade ma futuwa sutinen suro kanan ga kishana soyelan. Ngila har mai karatu ne da zi ngawdo ne sawanci dai rukayya jugudum lardo ne Cameroonin Andrew Bayenza Hazinailan da jilenye klama udun da shima Adelan lardo ne Nigeria ro walte na shado ne Jamin dai Andrew Bayenna ita gasana kla futuiro sende choro na sha awado ne dot kuno so wuzna madu kishana so do lum manatud bana lasidin no a choro kladin Andrew Bayenza Hazana karanto klewan anta karansado
4: lu manane ma kam do audi da sidina ra waltu ga da minna sidin kuma kalkal ne jiri ga dunodunon kamuro yi kroso haki kamuro ga oso shirana bana kizo jiri ata wanda fero da daraja ne kam je wanda mana za dina fanda in turo amuro da sulhu da din naftin mare kuma oda zuzu ga da walta sidin ko mai ya shiro ga na ga nolo no ma bari sidin bana kam ta fira ka sa fidewa kero ana sa tulura so sami wa so su kuruna da inungu har inungu ar wallo no ma bari gare ire na gullu shiro
5: mun tirma te da zu maslaha sorin ne kuto kuma doktor lenim kazim gulli me don ya kwanyir kurumci mana ni mi da ayan kurum da fandimin ma mana ni ma maslaha te da rum fandimin awomana nini nyembe awomana namba ya mbere amama na tu maslaha ma awotima tedazi manatuma kazi ndamradi masama

0: Tout vale tout.
1: Ngila masha Allah harami kirintu nde tumangana na nde tamtam done bayan na done jamin de lord Nigeria Andrew Sadna Allah tamtam da gonwaro kirintu daji kla bayanza adelan dararam do fraskram kasad kishana furuci sadi dro keshe tumangana tamtam done maudun de kuya ada gonwaro lum mana tudin na sha awadu na jukuno so lesnailan bana sidinnen na sha ayo maso da flutelan Kurunto Brohawallin sawan cidai Safiya Muhammad Abanai surofras kamshima adela andro hawara krazuna tanasukla kshana suilan qur'ade masrodlan lardin Nigeria Allah sawan cidai zandia itaga suna kusoton zumartawa klama udushima adelan lard kemarunnen nandro bayanna itaga sana adema lardoni Nigerian bayanna fanwa klama udunde tanasi gonyi ishenai Allah kuro adema suradlan fulayande tamtam tamtam manindro itagat kiyena tumangana nanti tamtamza konwaro kuruntu susu sawayan chidai lord Nigeria chatta kemarunna kuro adema ta nasu ande doni lord Nigeria daena allan tamtam dona fraskram kasad kishana foruchi sadi ada konwaro kuruntu nashando solan aiso duwina karau kananga doni kishana so ida furo gonum gana telan kuruntu uma Fatima Grema modu nan dia fajaran zakin selectun de fuya ma assalam
2: zawal
3: zawal
4: zainab alhaji ali
3: assalamu alaikum harami kuntu ne sauso tusra uswa dia kuntura kuma mai ala dia proscribe tamtam masan bisar kuntun barwa mu adira kalas sudina kuma odo zandine ni shimakla aikinin gado ne kishana ne internet maran zustari waye gozali zana masu adin gawo ne isana ilan askara lardi ya qur'ade mah gwamnati ya kasar kadda sarina kashara na shado ne sandi kishana so do ne kara suro zutari waya sanna masu ada waltim da jumiro kalalnim ikwelan suro balbal ne allah andiya gawa lardi ne fori ci sade ada ta ide chat kemarun niger lardi nigeria kuntanin diri ne ri haldo inda sauna gawo do ne musko jamin zai su ado ta muna kinin gan za sandi ya jami'a yin kuntanin amma ka wada ne suro balbal ne ado suran mo gayen nongo bale ari andiyo bayan na gozi isina ma ada Krinyo tanas maro na sharu ne gwamnatin da lard Nigeria ade kishana sare ne muskon zurtari wayan sandiya duriyan kuntanni moye adelan
5: gawo do ne askara social lard Nigeria bota dio partisanain na shado ne zurtari wa do ne karan da sawana ma de tupsa isa dawa hazain gawolan daji adema gawo do ne zurtari wa boko haramwe dawyo wa partisanain daji adema duriya kishana ka da musko done zartariwa boko harame dilan sawanda askrade samona kuradema surodone kishana duria karalan pandum saya muko zartariwa boko haramu yelan moye dilan pato hawar lai hawara lupsuna yimkantaw me kaunze pindi turanna sadu indin pindi de rialan kla kishana kuradema dure sinana kada ngaosa kada muko done zartariwa boko harame sadinayen social Nigeria yala gidilar Nigeria kre bardo dilan sonda kishana da duriya da satana kuradema ta dirro sandi duri gultuna ma ar yar yakin fiun yaya karadone sambisa yedilan kuru adema suro sai yar yakin fiun gultuna ma aden ta dirro duri sina na sai yar indin lukolarina adema kishana mian piak wuriya karadilan sandiya chawanda sandiya mukodone zartariwa edilan chamo
3: ushe ngila zoro bale ari pernoro mandio ferno mango amkada kuskukurma ya maro gomnati muskodoni zartariwa su allan kina sara su ndina karasu allan surina daw jemiro sikinilan nene ladu rani nijare allan barinea ayade kiningaro ne kishana gawo ne muskon zistari waye Allah furusa daw jami'ar isa ta munan kinin gan zain kilan wakin da lardu Nijare Ahmadu Haruna ya shek kishana lasu ada sorush
6: ya furusuna na to ni bangaran nan ba ni na kai kai na ba
7: sun ya kura a nashima adu uge kilan yako wadunudunuron nashima do wacha to bladian den wagoza
0: na shima do wa chato a jire ala iduro luktu shima da ngiringa na wa goza chato nyama dikin na shima da ai masa ya kusi ainza so sai asitina jiro kinin ganza da kijiro wollo ne yayi wuya kurin din kinin gado ne a odne kama kurnotegi kinin gana da yadi kijiga igultin ba amma saudo na shima da karun yiro ga ni da suka na shima da ngaltima wa kurnozuni kurwa kurnozin ba saudo hangal ne gozi inde suka dan kinin ga shima ta aisha kija kinzi na do ne kinin ga timin ya mana sorun ba krawo mamso her mamso ndumarun ba da aisha kinin ga kija kinzi tumar ba ngaltima na shima da karun yiro ga ni ade sauyin ya sadin fafarzan ya sadin fafarzan a shima da kasangin inde suka a tara soriyan bukai soja ima wasu monyi umaklan ya tuluko saudo ne na shima da wuro kijigi inde suka ndara manon gui saya kubune kula layen lelein biya ndara manon gui letidikin biya letidikin hatta na laso din bonge wako biya letidikin na done lein manon gui done hatta alaiwa banazi lenge na la bladia la flatai lenge na juko na shima ditumurin botin daji allan wagoza na awayro wachato ngawo done awayro sammaso bayan na sadina la daji andia goza andia daji andia blado ne kasoro satu suro prison ne kinangan ya chiduko na shima nya kaddaro wuro sadna amana wuye kasangi inde suka kaddaro nya shima da farzana tumar man rayu done nya na din tumar man galtima karuni ro gayi kuru karuni ro gayi ba de suka nya shima da sadin ne farzan ne ha nya dike dona tara da mafan dike galtima wuro a wala kije wuro fulezana rukai a na lo iskina din duma wa ngaizi kunin gai suru amso idiman kunin ga cikin galtima duma wa ngaizi a kirma atro nya dike ngai manam gana ube a na lan audana bulgin da amna shima da yadi noza a wado ne sadin da a ungula ga yi sai ya tufsa kunin ga shima da waza kulza isa yanzu ana so isa kunin gata saudo ne kunin ga za din glatin clan mu adma wado ne kula hal shima da yin gungin ma
7: amalan su da yan wasu tare sai rayuwar su yanda sai rama
8: tuni fatima wa dunan goya tasara tasara ka indiro nya tara tumure inda tara tasara ka la nya tara nya tsere nan ga lan na tuku isar chama ba turo wahala kurush na da nya dole ta sana kima kin jirurun bai ni mara ina mille nan nya ba sar tanga ru kurar kai furse kurculu ya lu yana kusani ya ku inda ka ma inda amma shira kan locho ndune wudu ya landa amma wudu ya nani ko inge kaske suka turo kara inya fado ya fado ina ba biya nan dola kasan nan dola nan makala wahala ina mana kai sar ba maruba kullum kala kasai akai kullum kala shi wanda a biya masarra na din barayen cidinji kumbula angala fasalla sun daran pandemin ba ya ku fallu ba indi kudukunan biya kudukuna san manja sa kai sai indi ya maru basar ta kana laifin dukin yim luke na mai ruye karasa wuye luke turo kali yan tuntu kana garin mai ru tur mai ruwa da sakalle ka lu yana ka mu da uwar ga sai ta balle ma ba sai da sahur bune rulen mai ru tukuriya mai ruwa da sakalle ka sa fallan ga sai indi kala da dai yalla andiya wahala wa da cuda turo budin ga yatin da arkai kana da hangudin da kurawo da labiya ga dilawa la muko da muko ya lara cacakuni a kuru luya kursai ne ta bune a duka yado ta konya ta sani ma wahala ma nya ce
9: kuma wahala jirfi ce ai su ta na wahala
8: sujin jambe ta sar nya ko jai kana nan ma gudun ma kan ga subulti ne ma cafka da ngarin nya gurta kala kasai nya njo kunan jai arka ro ausa au kandawo araku numi ma nya ta tulu kwalla ko ruwa hala hima lot kunya ta tulu kwalla wa hala ya min da ajabe gulla mana hede kana rigoni min nya a mana ko yalla an ma yalla je da ba ko haran na kalam buwa na masalar kada na chan man armar sai dai yundu ko kampan do imbe ma nya tara imba kuruga tero hangal do kiltin ba nya wanja na warirka kana rigoni da ne ayya
3: Ngila zauro ushe kasar Ahmadu Haruna bayan kadda na shadu ne kirma kishana ade ita ga sanayen haddoin da sauna kinin ganza futa sandiya jamisoyen kuntannin na shadu ne lardu chachi ade ya lokti yuriyan kaudu ne lardin da Nigeria ade ya
10: kuma kaza da lado karabka kamaye
11: suro lardi chachi ladan kama kishana do suro kufudoin da ya muskon bali mi aidin be gira bawo
12: ya mukana yam larte da wanga ta da larta wa kaina nan mina soya
10: kuma ya ta suro karabkan de allan nan an me kuptu ya sai zamzu isana made ngai muku da sai ya konyen ba awdo lotoro suro karabkan den ande mbe made kamado sai ya kuttu zamzu isana made dagi zero banadien misallo shaula so awla seran saya banyak bananyen kame kutte sha zamzu do kutu sha zamzana made hangansin tulumba ma walti kurman nanzu buroy kutte durgotin annan kadro suro krapkande kamaye.

0: manayen sero ilmu nabtu shawari gullin yaro nungu ilmu zira edi yai sero klafatu so yai tidin gullin tanas maro audu naikin adama duno audu ya kongi dai au tidin nambi ma shi alade shi ma andi ya halaksidi ya siku shari marikaru unza sodro sakia gana niske sondende ari da sero fleye ade makuru malam maso yayi sero ta na segoti na ro sero na siya so tijin hangalin zabo zukarun zarin gana niske so ndaro malama gultuna ma ade na sha adin kar muslim ya shi krishna ya da sam mason malama ada botu sero au gultuna ma ada tijin dai kuru da da jiro mo sero atus asutin waltu au dai siya so ndana adin sero zaka yi ya so din kai kasharuro
1: kana bane ma a ciki
2: gilela sajin me su allan gai tijiri sori na kasharu da hatta sanje Jimson dafta ta sare su mana tunnarin
1: sakani da Allah kin gani zan baki ma wani labari guda daya sangoma da nake
0: ga a duro a wurin adin haworo gullin manbe jima amdoi siyan jokkuno tuna ada aube musko amade rugasana ma ada watu doi sero flezaid ada kam karunzin imani ya gima kanjino doi maraditin ma ada to ndin bau saina akam doi imani karunzuro sakanai amla rumin karu kutaflezaid har sero au siya so na ada kurunzai ngaiso ya sero gulzer rumin kuru sabil alaido au siya so ndina ada raunzangi isi ya chondo kama adwe dariae hawar nyuro ikana sandia gozale zana adu falda udun loktudo ikamasi ya gozale tina adun siya tonduna lambana madwe kure bornoe dina mamandur kwa la notina ma adu shima siya sumo yo siya sumo na adun shifaladu gwenge umasha ngronzudo ikure dana duruchaduko shaya kina adun sunzubo nyin awande kadana adun basar nyena amma audoi amgurode and rofleza na adin shano tuman nozai rofleja. Autudin nambi maasa loktushima adin. We karunyuro ikakana seiro hawardoi kamwada awangengeisha soondu bukwa ramusha goza lezaro. Fleki ara akana maro isuhar waljino walono. Kurungai diodura unyingi. Sakula ado fero laga nala isinadin. Klanzinjia isinadaichi ikange. Kishikamu ngeingai bukwa ramisha goza lezana adin. Fanzindan ngei dugu lingiado shifero gana. Adi ngosha fanzina adin suro filijo.
2: Gilena shakininga nzapu ya kunten kambaturo. Bana la atidi nasumbia ya na shagomnaten au binkarab kasu elan.
1: Sana hii shiba abagana umara zurum wala yena kwa kartawa. Kengata gurira.
0: Asa ndido ikuma siya musko amadi ntubona ma adi. Gomnati adi seanga ikwa luzi. Sero bana suasidin hata kuru karab kado ibana kanjimo liye. So ya musko sero sakina siya bana zen. Tanas maro shikuma kininganza ada walta mgana uturo.
2: Ngila zauro kirintu indesa adishima comrade Lucy Diwi nana director ni na shakara wakado ni win gultin na kura adema. Tira aramdo ni Ministry of Women Affairs and Social Development ni na sharu ni kirende borne alindana mkunteni. Gila harami kirintu indesa chari sasura bulbaldo ni zawali ala nkaraye. Maduro ni kiladu nzandi indeshima kila kiningaro ni kishana tanas maro muskun ziftari wayo su ala mfurusa isana masu ada ay kininganzai kilalan. Na sharu ni ladu kia maruni adiero loktie tanasu ala maduro ni kishana isu. Dane muskan zirtari wayan saluna ado abiso liyatidi shimalon za shima ada chatien tenaso na shadaw jamin zailan kiliwa silero napsayin. Mwaki ndia lado dane kiamorune shi tenaso. Kazari lado ni nasha karapuka dane kishanaye UN Women ni mbotin ma ada azandeza na shima marifi ara kisho pegultin ma ada azandeza na.
3: Dei lantamu de la strategi dede ya du Kamerun.
4: Tene mbajara mdwe nasha program dwe ndaji dede re nasha dwe ndaji onifama lado dwe Kamerun yedu. Chidawu dwe ndaji nasha dwe ndaji karaka oni. Kishana lado dwe Kamerun yedu. Awakada zamtina nasha dwe ndaji lamarasi ya saya uzna. Ngao dwe ndaji ji tertib ada ada ji jola gana tana dinna shima da ji na shadai nabtiram dai minister kala kama kishane ya usna adedin ande chira dai da ji na shadai da ji kunguna kala garde da ji na sha nabci dai ni ne wai kala da ji lamara dai ada usna dai ade soro ande kala from kada manyana na shadai da ji kunda kama kishane ya usna bladai da ji marwa kurani ma na shadai da ji bila mimi ya samason yo adien gawna kala furum kada matina na shade ndaji kama kishane kala kinda sare ndaji rasu ya kurade mafutu de lardia samason yo kare kada samnyina na shade ndaji kama nwa kisha naye clark da adelanda sana maduro clark da je saye ratun zalatar da je cirar su da masiyangau aje saye da je cira da enough to clan saye sama so saye sarcinno yona lana ne kasa da lane clark da je cida ada anja bana sana qur'ani ma na shakarab kare da je gaide saye nim kombonsa cida allo filizana sama so anja skrandi akumina yukrani ma kare a cida ido na shakla da je kinda do yi dedere Allah na sodana maso kuradi ma yo zawo do yi da je ande na Allah na fandena ma du am tadira yar arake suroku fudo yi jina muskun bali me sai isa na lorutana surodin kama kishana kada da sana yo ande siya yar tiye kla da je lamaran sare da je kun bali maso da bana turo yo wal cike gada min laro askra gumgu kuna na shirin da ji amci za ta rayi na shallan da sa nyan za su an jiro fili sana da yo kuradi ma an je rattin da tarro sai ya yarci ya ne kula da ji da marade te jar lardin da ji kamerun ya wuzuna maso da sama so da ji jalle kin no
3: de la dimension genre dans tout le processus de dero kamon merci
2: ngila harami karintu ne sa arish bazandire ne na shallardin da ke maru ne katabda ne gwamnati ya gwazina shi malolin ne san dika shana da karasun isanan mu ada ce tempayin katta ita ga sakrin ne ngila harami karintu ne sa walte kuru ne shara ne laddu chatti ada alokti yuri ne sa walte kuru ne shara ne laddu chatti ada alokti yuri nanu ne malam na shado ne kraso agultie marantido ne high school in botin mustafa ali ibrahim wakin da laddu ne chatti allo bena ita ga suna ada kurne ta nasmaro haldoni kishana su ada tamina kinin ganza shi ma ada futu kambatin yunkuntannin
5: ngila mashallah futu kindaram don alhamdulillah futu sandiya am chatti da mun ndira rodana tsoro ngila tsoro kandaram don ngila naptom za ngila amma Allah kin sandiya a wasa yamba wazan ngu a wasa yamba wazan da yudin da kam don tarizo sandiya duza larin za kolla bran za kolla fan za kolla jama'a za kolla iza da kamar namgire to na riya da musulma ma za iza katamo hutu musulma ma za sandiya rodana da ngila amma awala sandiya kun bari ne bogin makarun za ga na bogin ma da sandiya amza da tsoro sadiya tirana futun nasha gwamnati yin sandiya sadiya tirana jama'a don amlar da ga na mu dan awon zaga na gana gulundan zandi mazare sun je sai cissa bana sai tsoron gila kurfutu ne bana mati ma dai kudu injiri awe fallu shi ma awo shokura ba injin za kamin sun da su cinna wanzu kurun nasha kumbuwa kan za dai sun da cinna wanzu amdo ne bana hu larda gare zo za sun da bana zama dai amdo ne larde ma dai cissa sun jiro kalan zan ci zadda za sai nan gadro amda girza sun jiro sautu sun jiro awon zara gana gana kun bari ne sai sai karun zaron ngawo da karu kan mai sun da su tuna manin gessa awo shi ko jin da maya awo sandiya so andina marin kutu sandiya so turu iza kutu shi mara kijidan faltiya awo shi marin gesen na bare da sandiro fuleza gana gana kanya awo zara gana gana so andu bareza so andu so ru pandan so kina zina wuri ma bana kam yeri muzo kam mara awo na raun bezu zami mbaya da gama gam lumi kasuro gami ismin da alhamdulillah sama fanya sama fan insha Allah
2: ngila harami kurintu ne so ari mustafa ali ibrahim bayan ka da ita ga sukrine ta nasmaro sandido ne majarawa ade zamzina mu ade halda sauna ai tirka ji shi ma ado sulha mati yunkuntannin sura balbal ne Allah dare ramza ishe na yana shalar Najeriya ade ya lokti yuriyam nanu ne kishana ade mbe na ngawo don ne gwamnati sandiya sumona lan sandiya kinin ganda so akan batsu hatta sandiya lizana am gari amanzu ade ma klaso a fazai na kashuru haldo inda saunan ma Allah sandiya tuloro cin zamfaniya Allah balbal ne shi ma ada kirfa zannin
6: Fatima Bukar
7: mina muhammed sallo fero aboko arame
6: kwala
7: sai lizana sinana sinana banna zana saya isa fatola napsaya tunanin gusarin arde sukura samon tero lezaim ba kirairo rasa lezaim ba fatola napsana sai so tunanin sarin yokwa pera kala suron gure yere hawar arede fanza saya kala laro sangai zain arde suku sai so napsaya tunanin sarin no wallan ma kaji ayin sai ma fanzaim ba dai sawam la shawari ma la bema da shirin da mun kongon gode nan gulmiya ga la sauki pandemic a tare shi ma afukan masorin mananiyo ma sai sun ya zicin da suku am fiade sai rosa na so are
6: sai rosa corona so
7: yawa sai rosa corona so are am ga sai are misali lor sa sare mai da yaro pandai ba sai aban na zana da yaro amma da nan ni tare so alan ya so soriya tun da ni dai cullura wanzuna da problem bai ba ni zunon guyai amma
6: am sai problem pandin ba dan so suron de man ade so de india kambe ron de man ko kurmaro sai ro jiri sai

0: nazana goza kararo le za sai aban nazana kuru isa na adin ngila za lursa sannan be giranin ba a dunya so ndi a girani mi makurun zufan
1: yawa ade suka uta lursa sadin olar ma problem mangi karako lotin da jirem dulum gulema da kam da kasasuna ma ya lursa ne
0: andi ade ka won keshe karan ishe na ade andi a sabsu nye bede andi bede nye rocin ya danye na da sai makama kasatte da kuma ndiro karai dan aw sukuna da andiro ngai sunna da kijin zufan yana andi furtun den am kada matciza jimmen nafsana awzen aw shima da sirnai suron dau kada wen salona kama kada dau kuncen salona iskina da dau amma ragawo da ma tita kana dau amma ragawo tita kana ade jimmen ade ido ne shi organization da awoy Al-Amin Foundation organization da yanyana la lezina rasu manajin ma cinin awlasa shayar tuke le yana da ikwa Allah kamu da anda ya so ndo ayon ya awdo isha so ndo na da zauro kutu nge ushuro furo kwenye gana afunonon shuro sama gugul juka na ha nye kala ni mana manyen nye nga ya a nye nga yon mo aro sam noram dira aro wende nga igra nui nye ronga idien telet nga idien andiro kazumu ya esadin kungana ya andiro sadine nga ilanda wakama andiro tulte karaye kuren unga igi sa ishe ina aden ama kirma renge dawa ama manayin waksu ya sama falo fayin den andia tulzana kalandiro sasakana wende njime namu andia niya sama falde ala nyero ganazu au kozina ba kozina njesu nwose ina andiro har ishe njesu nyena kuma bonye ya kanemde shawara denye den so andide suro doen kungia doi daina madu kila kamwa durisina na seiro klanzan tore chinge danyena awadu kute isa andiro gulada achie na yasayen awla tallafe doyen andi amde kuraro saya hay amen an children survival convenience foundation ani mashima awande odo dan ande wu karata suroka ande den duya e fanzan guronzan am sabcin am mewuri sabcin pato pato rogayen gulen kamo aboko aran mukala jirin gai karan iskala so gai sai asata goza lezana so sai asomnya jirin gai kamla kunci shiro kwanze sidin awa ande suron gurain nonye na sai asamnya sai rogulen wande hakkin do rasani konga ando so yai ala dulin guro yai ala kammame wande hakkin do rasani ne kuma jiri karan isa waso adi wande jimmen gawo yirwi ande ro gullo ande ad lenye nyero hapkiyen hakkin do kam do laye zuna be olo buron kam lambe iswa kuturo shashe kum kuturo ima ande ro gullo nyero hakkin no mo yin ngayen sero ngayen suru organization dey din dey kama dai a wajiri adi sai aso ndana alaman na karan sai ya kwanza sai goza liana okal sai ya so anda karalan goza kashara okal na nan kwanza za liana okal isna rawalja andi ya sai ya sama fal ci za solo sanya mai sanya zusud wala su karun zur rozina a wadi shiro gwamnati sai da yasara na lezu umar right naz manan za kirnzen qur'a wadi we be ma shiro sadin sanya adien loktu don andi ya jare da sabcin da mara andi ro zawa sukalgina andi ro zawa di onda riye andi ro zawa goza sadina zawa nyero ladien nyero konan galaro densa andiro za wasakulina za wadien somnorom diro lenya adie za wanza da dai fato lenya a wanda sanya ndi gana gana die kurumonti ma monti roga yana
2: ngila zoro arishi ma kishara ro ne sande kazida ne muskon zurtari wai allan soro kuro kuskukur ma do a shimalon za chatta hatta sande amsa bana zanan kuntinin sande ma fatima ubakara qur'ane ma amina muhammadin kuntinin tuma ngana sande gafsina da sande ganga za a ware ne kozina ma ada koz da jamela fuskan za farkalan kinin ga tayrum bisken ne kiji jigan ga sutina la proskram deri ne za walli ala dare ramza ishin susu sawayin tira larda dio fori ci sarewa bana za proskram ala sron lefanin dio gumzuna kala modure ne sandire na kisha na so da ne ga muskon zuttari wala furusa isana ade kirin kan za lokti yaruye wannan dia forscram ala ita ga kina Zainab Alhaji ala wannan dia sai lokti ne puya ka dura kliwan to sinyo ma assalam
3: forscram zawalle ar Zainab Alhaji Ali noiro daga so

0: galas horo karantu faledoni sudane da karanga ta mangana fale ade gana ron dia kurno zunaro one justi paris kamdo taman kare kasu e paton dara sone da krinya na kara na doni paris kam chima alan sana do bura awoli alan nandiro taman do kanda fetria gas motalenam area gas doni buri data ya kurade ma kasu chenju kuna yen dala dollar america ya rufutu kasu zana se paro la da blamashi charto kemerun sone jerso de futu do kasu zana da kurade ma real doni la da Saudi Arabia da shi ya fotu kasu zana da hanjiro fondiye kudena kurantu lokta arkalkalin jiwal wayana da furmye nan dero rokta ya nan di aw na doni aw yuwa wada tamando yuwa wada kurade ma nan gam do yuwa wada nan di andiro bentro kala diwal wayana doni super oscopal diawlar fal osku fal diaw arasku super aw bin super lar super fal u diaw indi super lar arasku diaw 01 419 1854 090 64 abin 090 1542 0960 abo ni ma tare rasu rafa kam de rubtimin kamaro kala kuris do faras kam chimada ita gatie nabka tama kumal haji gajimedu salam alaikum salam da watakliya da gajina da gliatre alhamdulillah den dufande den manajin alhamdulillah da kaudiya ke kira salafi ma banata ba
1: Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Da watakliya.
1: Gaje mai don da watakliya sai.
0: Alhamdulillah dai.
1: Angala Umar Abdul Gora Gambore a cikin karakar da karanta.
0: Angala Umar Abdul Gora cikin shirin fasu kan taman kariya kasuwar.
1: Taman kariya ta ce da andara ta ce.
0: Ngai, amin.
1: Ah, budin da angala yare. Naira du indi.
0: Nangam diriye le.
1: Budin da angala yare. Ah, budi da angala ya bulla re. Naira du indi.
0: Do indi.
1: Yo kuru play do ne. Ah, da naira du indi. Kuru play do ne angala la sari na re shiya naira yarhu. Ah, yo kuru za re shiri naira du kollo sha saladin. Amma budin da yeni do ne kuma shi shi ta faridan sari ma are. Naira du ya kan yarhu. Yau kuruman yani donin da ya shiga na zoro a burino isa ga na silala zoro a jiran zala sa kita lara zina har shi da naira du'u
0: du gana ma du?
1: Gana ma da biya na sunan gam kamfan da ya da sama ko yau kuruman si suro a wailan gawo donin silin su kwaye kama kafin ta hau silin su fara gawo sauran zana har jiska bunyi alama ta lare lenge sai adda lingana are wala silat shi kuma kabo done kamaro seraro wujur rasul zain mare yande ta tira da sai dore
2: mare
1: yo shi a kabur done kuma shi sana yaku in nan gam kuma shi gana ma done shi cinna araka wardrobe are ya show glass za miron za awa show glass are tsoro a kaji shi zai a miron za diel za
2: sai no dana mare
1: sudara are sudara da sai araka are naira duyar silurin shi won
2: ko da ran za araka wardrobe falla
1: ko da ran za araka wardrobe miro show glass ta
2: sama naira duyar na
1: a gona kujeran za araka
2: arma taman dirin da gulum
1: miron za taman za duyar silurin shi won
2: duyar silurin shi won bulin sarduma tan satana dina yi maro
1: duyar silurin shi yau a arin gala da ya san sara gala ma da yau kurman da nan gamtin injiniyere ke adda ya ce a wadura bona cin nan za araka a shiya sho galan za miron za shiya a kujeran za silura kire ke na yara duyar larin shi won
2: gai
1: duyar larin shi wani shi mara yau kuru nan gamfin ya kai mai bai shirin tsauro kura sha'awa